Ghana. O baba linga likambo, lisiyo na motema, na motema. Sukala ninga bolingo, kala ni akomi okende. Botuna ni na yere, tina nini akumbi bisaka, aba ya yara. Moti doka ni bako vana kana moninga ayoyoyo, na fandane. Mobeko kani na simba ebate la bolingo ogo na simba ngo yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama nose ogo tungisa kamotolo polangai na pesa kanyo soba pesa ka oh.

mahungu ya misho hi misor provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengelwa tiko Daniel Chapa seketela veko wa ku vavatsongwana va vhikeliwa hi ku hetiseka ka swiyenge hinkwaswo Chapa avulile leswaku akukona ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ku nga voniwaka swa nga mhaka yitsongo lomutikweni President Chapa avulile marito lawa vusiku bya wamuna lweyi ka huvu yikula ku bominawo lomutikweni ku pfaleni ka nhlengeletano ya ntlhanharu ya le ndzeni ka kama ya huvu ya vatsongwana va tiko murhangeli wa tiko a gamete hi ku vula leswaku mfumo u ta mahlweni hi ku endla hinkwaswo swi kongomaka ku khatisa lava va hoxelaka timfanelo ta ntsongwana na ku endleka leswo murhangeli wa tiko Daniel Chapa a rungula ku va ku hluvuka ka xiyenge xa ta masiburu a nga tinkomponi ta ku seketela vanhu swigotso ni tinkomponi loko ti humeleliwa hi xo karhi i yin'we ya tindlela ta ku simeka leswi chiwaka independencia economica lomu tikweni a nga nkhululeko ka ta vukosi marito lawa a ma humelelisile wa munhu lweyi doropeni ri ka mapotsontsindza wa tiko ku fambeni ka ntirho wa ku kongoma ku tsundzuka ku hundza 15 wa malembe ya ku sungula ku tirha lomu tikweni nkomponi chiwaka indiku siguruxi nkarhi nakona Chapa a vulavulile hi laveko wa ku va ku pfuliwa masiguru ma nga ta swi kotaka ku seketela lava matshamelo ya vona hi tlhelo ra timali ma nga hansi swinene hikuva na vona va kota ku va va hakela va va nkarhi loko ku fika va kuma nseketelo lowo xiyenge xa ta masiguru lomu tikweni n'we xiyemu xi kolile mali yi ringaniseriwaka ka 24.6 million wa timetikali hi ku endlalatiwa ka mintirho hi kusuhi na 1.6%. Feira Internacional de Maputo FACIN ku fambeni ka masiku lawa ku kombisiwaka a minchumu ya ku hambanahambana ku rindzeriwa ku va ku kumiwa ku tlula 500 million wa madolari ya ximerika mahungu lawa ma paluxiwile wa munhu lweyi a xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo hi munyikeli wa mahungu ya FACIN 2026 Clary Zimba nkarhi nakona Zimba a rungulile leswaku nomo lowu ku ni ku tlula 500 ya swo pfumelelana swo funguweke ni swin'wana swi nga le ndleleni ya ku va swi lulamisiwa Zimba a yi ngete ku vula leswaku loko xiyaxiya matshamela ma komba ku va va ta va ni mihandzu leyinene na n'waka ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra 30 hi rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela a doropa ra Kilimani 34, Beira, Ximoyo na Nampula 32, Pemba 30, Maputo na Nyambane 29, Nchanchayi, Vilankulu na Lixinga i madoropa ma nga ta tshukaka ma pepela ku tlula nkwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 28°C. Mwinsito ku rhandzeka. Lawa ave mahungu ya mixo hi emisoro provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

E yi tlangile ngopfu swinene matshungula lonkama ku xiwa hileswaku kutani na wena muzandzi wa mixeti madama wu hlasile hi tindlela letinene ta mixeti oyohoyo hi xiyenge xin'wana xa mintirho a hi Missouri Provincial Maputo hi tshava loko kutani hi hlawule ku va hi pangalatana na wena ka xiyenge lexi hetaka xigemetaka kusuhi swinene na adejorex kutani namuntlha kumbe vhiki byi kusuhini ku va byi hela na vatshungula lava kutani va kumekaka ka nkama wa ku wisa ku nge khale va ta ka tlhelelaka atindondzweni ta ku pfala a lembe hi nga ku byone kutani hi nga byivaleni ku va yi va seketela leswaku va hamba matepese lava kutani va yaveliwiki lomu swikola hi ku hambana ka swona hi na sinku a ri xi na sinku minutsu rito byi lumba Joaquina Vilankulux loyi kutani ya hlawuliweki ku va pangalatana na wena mixunene hinkwaswombi ku swi hamba kuva ukhendlemuka kuva unga xweli ntirhweni wa kumavoko ukhendlemuka kuva unga xweli masin'wini kutani loko hi le tindleleni fa hi vona vamamana lava kalaka va nga etlele tihlo lava kutani va kumaka mabazara lamakulu ku va va xava xo kaa swindzeni ka ku va va hlayisa miti yavo hi vona mapapayi lava kutani na mona yavo nanga lomu tindleleni ku va va kongoma mintirhweni ku hambana ka wona endzeni ka ku va va seketela ku hluvukiseni ka Mosambiki weswo kutani vale unga itlele tihlo ku va kutani byi ta pfimba khendlemuka.

0: 5:40 Shizula kuvai kuma nongono kumatimo yesiko.
1: Matimu yesiko.
2: Yesiko lavumune kanshati wa miliki nyenchi sinku asofala kuthlasa governador wa kusungula wa maputukezi wa muganga wa vuxeni ka Afrika anga lumi swoswi ku vitaniwaka Msambiki. Governador lweyo ali Pero de Anaya lweyi anga vitiwa swaku I kapitan wa Sofala. Pero de Anaya asuki Lisboa isiku la vukhume ntlhanu na majaju ka mujaxi wa miliki nyenchi sinku na axangela ntlhanu wa mabyatsu na jin'we ya yimpi. Hi 21 kanxati a sungule ku yaka khokholo la Sofala na a tirhisa switirho a swi kumeke emugangeni lowuyani. Hi ku yakiwa ka khokholo lebyo a ku sungula ku phangiwa ni ku simekiwa ka vukoloni bya maputukezi minkingeni ya vuxeni ka Afrika. A ku va Pero de Anaya a kota ku yaka govela lebyo a kombeli mpfumelelo ka hosi Isufu. Kusukela lano maputukezi ma sungule ku yantxa mintengo ni vana va tiko leswi ntshaku swi hlundzukeke varabi lava va nga hanya mugangeni lowuya kusukela minkama ya khale. Hikwalaho ka ku va varabi va nga nyoxi hi ku kumeka ka maputukezi a Sofala va kombele hosi Isufu leswaku a ma hlongola tikweni byakwe hi ku fana ni leswi a nga swi enceli Sheki wa Kilowa. Hikwalaho ka leswo Isufu a dumele khokholo la maputukezi a le hahlula a sindzisa lava hulukeke a ku va va ya chavela xihlaleni xa Sofala. Pero de Anaya lweyi a vavisiweke hi mpini leyo a game hi ku luza vutomi bya ku ka masiku mangemangani leswo hi sunguti wa miliki nyentu isexi. Lava chaveleke xihlaleni xa Sofala va lamuleliwi hi siku la 11 ka Khotavuxika wa lembelo lelo hi Pedro Quaresma na Sidi Barbudo kankama lowu va nga ha pfumala swakudya ni swiambalo. Khokholo li tlhele li akiwa na ntirho wa kone wu zvangeliwi hi Quaresma na Barbudo. Kusukela lembe la 1609 va kapitan va Sofala va sungule ku vitiwa va governador va Msambiki va Sofala minambu ya Kwama na N'wini Mutapa. Kapitan wa kusungula ku tivisiwa leswo a ve Nuno Alvares Pereira hi lweyi a teke hi le Goa ni 200 ya masochwa ka wone a siya 20 a xihlaleni xa Msambiki man'wana a ya na wona Sena lomu a lamuleke N'wini Mutapa lweyi a nga ha lwisana na Mathuziyani. Swaku ka ku va Vasco da Gama a endlile yendzu lakwe la ku kongoma India hosi Dom Manuel a kunguhati ku rhumela xikwata xin'wana na xihlomi ku tlula xa ku sungula a ku va na xone xikongoma India na xi rhangeliwa ha Pedro Alves Cabral.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Kupatima.
3: Santo. 2 Kamaura Anga Agosto 2026.
4: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
3: Warambiwa kubohlengela kamtsantswa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
4: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika utivotela lisimu lebyi udzandzaka.
3: Hi kurendzile.
2: Patima.
5: Bola no belo avô que nasce mato, silo é calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombere, a fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
6: O meu mungo é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o ete, a tuna lam belo um pepo.
5: Cassia na enda ine.
6: Sato um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tlui, a enda su combi, su sacuven um wanakarati, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
5: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza matu manyinge. Leso sini mangu ikulu.
6: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
5: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
6: Wavo, si komba kuvenu wansati lwe, ayendi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko sitaponisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Hishi antava eleketa mwana shbezela.
6: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
5: Asifeni, asifeni. Ekava chala vava indili ashibole sunene.
6: Ina ino wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
8: Metafil limitada hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu makartere ya swikolwe mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini mibedu ya swipiritana mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi nakona ha bindzula ni ku khanda marumari switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka Metafil limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733 Metafil limitada ku tiya ni ku tshembeka swi na hina Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo nakona ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20 12 quilos ni afu, ni spakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona ikusui, amshobo-shobo ya swilo ibindzula ka swona, swixavekaka hi mali ya kunabyala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.
9: 8:18.
10: Gingirika maputu, vusiwana bzichava mavoko.

Isso é Kwe klasa na muntla kutani hi zinjala wena na hi ka swihlale swa ku kungi khali hi tilulamisela ku va hi nkhesela a madzungu la ya xifundzankulu Maputo. Njota lonkama ku va hi tlangela ku hinkwalo va hi fonele va beka mavonelo ya vundzeni ka nhlokamakaya ya ku tivalisima Jafasin 2020 inkombo swinene.

0: Moingset Shewane mahungu ya lonkama hi Misori Provincial di Maputo muhlayi Stelio Manyisa. Maphoyisa ya tiku ma ku khoma majama mbiri ma hlwa ka nanzo ku va matava ma yendle vujambana ka miganga ku hambana hambana hi ku tirhisa a swibamu. Maphoyisa ma vula swa ku majalawa hi lawa makumeka ka ndzeni ka lama balekeke jele ra ka Jamangwana a Beo la ka Mashava, mhaka leyi humeleleke ku sungula lembe ri hundzeke loko vabohiwa va ku hambanahambana va balekile ndzeni ka switereka leswi a swi ta swi endliwa. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa Commando Provincial Carminia Late a vula leswaku ku khomiwa ka majalawa ku koteki hikwalaho ka swimangalo swi vekiweke hi vayakitiku lava va xungameteke a tindhawu lomu majalawa a matolovela a ku va va endla vujambana kona.
1: Nyimba leswaku i na va balekile hi nkama wa manifestation ya 2024 aloko va baleka va gama va huma va tiyale va tlhela va mahetela a vugevenga na va tirhisa a swibamu. Maphoyisa hi nkama lowu ma nga swi tiva leswi hi ku hankisa va swi kotile ku mama ya a ntirho lowu wa wukulu pela va kota ku va khomiwa majalawa. Va khomiwile mun'we a ni 39 mbenyana ni 22 wa malembe, va khomiwile ni swibamu swimbirhi ni swibalisi swimbirhi ni sexi wa mamunisonxi a mabala lawa a treshi alika xibamu ximbenyana a treshi wa swibalisi alika xibamu ximbenyana swiku sexi wa mamunisonxi.
0: Carminia Late a vulavulile nakona u hi ntirho lowu u va wu tameleke a Fair International di Maputo. A Fasin Late a vula leswaku ku ni ku tenga ni ku rhula, a tsakela a ku rhula loku ku vonekaka ndhawini liyana na a patsa ni ku khwavela xitshungu ngopfungopfu lavantshwa leswaku va nga tibeti ka vudyambana hikuva maphoyisa ma ta va ma kariha swinene ka wihi na wihi loyi nga ta tshukaka a hoxela makwavu kumbe ku teka xilo xi nga mulombiki a Fair International di Maputo. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa Commando Provincial a tshembisile leswaku wo maphoyisa ma ha ri kolaya nako ma navela ku vona ntirhisano lowu xitshungu na maphoyisa nambe yi fasi a hela. Namuntlha kata mitlangu ku tiyisa miri leyi patsaka vatsongwana va swikolo hi mintirho ya majogo xikolari yi endlekaka xifundzankulu iNyambani ku ni kutani namuntlha ku ngheniwa ka mameya xifinaix xifundzankulu Maputsu a xi kumeke hi tindlela tinene ka mitlangu yi nga ringani ova leswaku vurhangeli byi fambisaka vatsongwana va humaka xifundzankulu Maputsu va khanya ni ku tshemba leswaku ka masiku lamataka ka mitlangu yin'wana yi ta va yi komba ku yantswa swa nga leswi a rungulaka Rigobert Xisano.
2: A xifundzankulu Maputo xi cincile para mameya xifinaix ka mamodalidade ya football ons femininus basketball feminino ni masculino xikan'we ni handball feminino. Nkameni wa kona hi twile matiko a nga mutlhokanyisi wa modalidade wa volleyball wa ku ate swoswi a wu se ganya ni jogo la lin'we. Makiko wa khensa vatsongwana hi leswi va nga swi kumbekisa ka majogo xikolari lava hambileswi va nga ganyanga majogo.
3: Ni ta byela hinkwavo ni kombela hinkwavo lava lombaka a Maputo Province swo ka timbilu ta vona ti nga khunguvanyeki. Swi nyingi leswi hi swi nyimeleke lava swi tivaka hi ku tala va lwa yingisaka a ta kuma nhlamulo lowunene, lwa swi kotaka ku yi amukela leswi swinene ndzeni ku domba swa ku a ta kuma nhlamulo lowunene.
2: Maresultati ma hlaya leswaku ka football femininu Maputo a biwile hi 6-0 pambeni ka 30 efemininus Maputo Provincia a bile 30 hi 2-1 ka handball Maputo a biwile hi manika hi 30-1-21.
0: Namuntlha swa nga leswi nga vula ku ngheniwa ka mameyas finaix. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu namuntlha a rhangela ntirho wa ku gama ku wupfisiwa ka majalawa a mata ma wupfisiwa hi letelanaka ni ta ku tiva a mintirho ya mavoko ka xikolwe Instituto Industrial e Comercial da Matola lomo doropeni ra ka Matsolo Enriques Bonges a rhangela ntirho lowu na ku nyimela ku ri ka ku lavantshwa va kota ku va va fambisa a manongoso yavo hi ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho loko ku nga kona a tikweni ra hina. Muyingiseto wa ku rhandzeka, lawa ve mahungu ya lowu nkama hi Misoro Provincial de Maputo. Yingiseta man'wana enkameni wa ntoloveto.

0: 13 hores, 7 i 15 minuts a Moçambic.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Muito que se identifica a Nihoyo Hoyo Kashienge, Xinguana Xamintizu, e Xauzazu Kassikuja Namuntla, Untlano, Sikuja Untlano, Kawiti, e Untlano Namune, Kalembe, la Magidma Biji, Makuma Biji, Untlano Namue, 2026. E com o Kashiengle, Xikuatla Sakusene, na 16 horas, Xenge Sungle Nungolo com a Jungula e a Xifunzan kul maputu nje nika inhlikani maputu. Afonso Magule kutana tshamisekile kuva a khometela michini, kasi ke Franz Dumu hilweyi kutana vonaka nkama na umukama kuva hi buyisela hinkwawo lama lombaka xifunzan kul maputu. Inhlikani.
2: Inhlikani maputu. Nokonoko ta majungulo ya siku a xifunzan kul maputu.
3: Kunene Julie Mavoza, inhlikani munghiselo rhandzekaka wa Radio Mozambique misoro provincial na Maputo. Namuntlha ku sunguliwe eku beliwa emitlangu yi lombaka emamaya xifinax ka mitlangu ya Majogo Sportivo Xikolari Xinyembani 2026 siku ku landziwaka lavuntlhanun'we la mitlangu leyi yi endliwaka kusukela siku la 29 ka n'hweti ya tolo laha mintlawa ya xifundzankulu Maputo yi koteke eku chapela aku ya yi fika ka le xigava. Namuntlha nakona hi siku lavuntlhanun'we la Fair International de Maputo laha swifundzankulu swa makarhi ka tiko swi nga karhi swi endla emagovela lawa ma kombisaka empfindla lowu koliwaka ka miganga ya ku hambanahambana ya swifundzankulu leswi lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke a ku va ku chumutela ka le xiyenge namuntlha laha murhangeli nkombiso wa mfumo wa xifundzankulu Maputo ri ke xibonjesi a rhangeleke entirho wa kugama tidyondzo ka lava va landzaka emitirho ya vona ya mavoko leswo a Instituto Industrial y Comercial da Matola kolomu ka Matsolovhela. Fernando Sidumu na Afonso Magulo kunene va n'wi losa. Loko yi kukhaga hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku ya ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwe vanakulori wa xitichi lexi hi ba magandzisa ya mpfundla na kongoma xifundzankulu Nyembani laha namuntlha ku sungulaka emitlangu yi lumbaka emamaya xifinax ka majogo ka mitlangu yi lumbaka efestival national la majogo disportivo xikolari Nyembani 2026 laha le Nyembani ku kumekaka nakulori Rigoberto Xisano lwe murhambaka akuva a hi fikisela emahungu ma lombaka kunene emitlangu a mitlangu leyi kun'wani leswi murhangeri wa ta dyondzo xiximi xa xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda a vulaka swona mayelana ni ku kumeka ka lavantshwa va xifundzankulu Maputo. Rigoberto Xisano a ku losa.
4: Diretor Provincial de Educação e Xifundzankulu Maputo a komba ku nyoxa hi ku ticapela ka xifundzankulu Maputo ka mamaya xifinax ka modalidade ya futebol feminino, basketball, ka vanhwanyana ni majaha, volleyball feminino xikan'we ni xadrez. Tolo ku gameni ka xiyenge xa ku sungula xa majogo xikolaris a xifundzankulu Maputo xi swi kotile ku capela ka mamodalidade lava. Carmen Yakanda a komba leswaku a ku ticapela ku komba a mitirho yi nga hambiwa hi vatirinadori ku patisana ni vabeli.
5: Swi kombekisa ku a ku nyoxa kumbe a ku tsaka ka ku loko hi vona ntshovelo wa ntizo lowu hi nga wu sungula digiti na hale ka Maputo wa ku fambelana ni ku tibekisela ra hi buya hi ta tlhangana ni maprovincia mambenyana ka ntlangu lowu wa majogo xikolari. Kambe na hi mi hlaya hi ku hindza hindza swa ku a hi nyoxi ntsena hi ku teka xihiwa, hi nyoxa hi ku ha kombekisa ka hinkwavo ngopfungopfu ka valunu vesu hi nga va atleta swa ku swi milisima ku pratika ra disporto u swi patsanyisa ni ku dyondza. Ku milisima kambe ku tiva ku hanyisana ni vanhu vambini va swifundzankulu swimbini hi nga maprovhinsi ya mambenyana lawa hi nga patsana na wona. Na hi hlaya swa ku a swi nga ta xonga i va hi ni hi phatimaka hinkwayo mitlangu vambeni vafambika zvimbenyana naini kuti kukoma zvimbenyana hi yakama meya xifunayo hi kombela ku mu hi seketela komu provincia de Maputo swa ku xiumbeni ni ximbeni na hini hi wina kwala hi ta buya ni xikombekiso xa leswi nga va festival la yi nyimba
4: mayelana ni vutomi la delegação ni njhani sweswi
5: hi ni ka delegação bon kambe ku ni leswi swo ka swi nga limbo hi ku hi ni atleta mume wa handball masculino a nga ni agondoro nga Eugênio kambe a kume gondoro a tolwini a tolo a kombisa ku yantswa loko hi xewetana na yena a kombisa ku yantswa a hlaya swa ku loko hi fananisa ni ma veji mambenyani hale ka matshamelo ya bona hambi hileswaku a ndzi sigama festival maji ku taleliwa hi vanhu va ku vaviseka hale ka matshamelo ya bona kasi ku dzaa ubidzi hi vi ni va atleta va bidzi kambe va nga va ni maproblema ka volleyball va volleyball maji hi ku kahlula xipritana xi va tenderile va tlhelile ka conditions bya vona bya normal i vava va bela kambe endla mpo de hlaya swa ku a ku vavisa nhloko ka lweni luyani na a nyikiwa makinini a delegation dzizo dzi le ka matshamelo manene na hi lavetela volavo va nga ti vavisa ni masiku ya lawa va ni maxoku
4: avoi marito ya diretora provincial de educação xifundza nkulu Maputo mamana Carmenia Kanda
3: Inkomu Roberto Chisano mailano ni mafamela ya mintango le lumbaka a Festival National de Jogos Esportivos Escolares nyimba 2026 la kunene tiveke evutomi bya majaya hina la makumeka ka a mugangeni loya kambe tandla atoke abuleke kona Carmenia Kanda mugangeni wa Jonza xifundza ku mapotsa inkwaso swikale swa mba itindzati nene hambile va vakumisa ka uketseketse swa yantswa ka masiku henga ka wona hi vule leswaku mukomisa mfumo wa xifundza nkulu Maputo ri ke xibonjese hi lwe mixona muntlha a rhangeleke ntirho wo gamaka tidyondzo ta vadyondzo va swigava swa ku hambanahambana leswi ntirho wa wu landzeke a Instituto Industrial e Comercial da Matola kulomu vhela ka Matsolo lomu hi yaka kona hi ya kumana na kulori José Ariel Makwakwa a kuva a hi chumutela lowu entsutsu wa mahungu José Ariel Makwakwa enhlikani hi ntshimantshima intiro munhu wu landziweke hi mukomisa mfumo wa xifundza nkulu Maputo hi vamandla va gameke tidyondzo leto a tidyondzo leto nakona va swigava swi swa kona enhlikani
6: Carmambo Fernando Domo a xikanisa ka vayingiseri lava hi longolokaka na vona kusukela lana Instituto Industrial e Comercial da Matola ku vula leswaku muti lowu wa tidyondzo ta ku fundisa vanhu ku tiva ku endla nyamuntlha u graduare 246 wa vadyondzi lava gameke a mintirho ya vona ya ku hupisiwa hi ku tiva a ku landza a tidyondzo ta ku hambanahambana ka vadyondzi lava ku humelelisiwa 277 wa varhambula xisati 119 wa varhambula xinuna ka mintirho leyi rhangeliweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erinki Xibonjese hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswaku a ni ku tsaka kukulu mhaka yi kombisaka ku hambana ni khambi lin'wana a tekelana ku langutiweni ka xiyenge xa ku sungula xa ku hupisiwa ka vadyondzi a nga kumanga ntsako wa ku fana ni lowu a wu kumeke nyamuntlha hikwalaho ka mintirho ya tidyondzo ti kombisiwaka hi muti lowu wa ku dyondzisa a ku tiva ku endla ku fana na mekanika auto steraderia mekanika ni tin'wana a kombise ku tsaka mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikuva a vula leswi swa ku muti lowu u kombisa a ku humelela ngopfu kukulu hikwalaho ka ku dyondzisa lani ku nga ni ku yimela kukulu hi tlhelo lavadyondzi lava namuntlha va hetaka tidyondzo ta vona ku tlhela ku ni ku yimela kukulu hi tlhelo lavatswele lava namuntlha va kumekaka mbangwini lowu na va heleketa a vatsongwana va vona lava hi mpfhuka wo hlawa wa malembe manharhu va tinyiketeleke ku veneni va kota a ku dyondza
7: kuva vanga hali va dyondzi kambe ni lava mundzuku ku nga yimeriwaka a ku va va kota ku hluvula xifundzankulu Maputo. Hi ndlela leyo mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswaku xifundzankulu Maputo xi ni ku yimela ka leswi swa ku vadyondzi lava heteke tidyondzo va nga kota ku ya hlengela ni van'wanyana a ku vekeleni ka tihunyi leti nga kotaka ku hlanganyetiwa ku va ti kota ku hluvukisa xifundzankulu Maputo lexi xi navelaka a ku veneni xi ya mahlweni hi ku va ni lava va nga tlakuxaka a matshamelo ya xona. Hi nkarhi wa kona Erinkish Bojese a kombise ku tsaka na a tlangela a vurhangeli bya xikolwa, a tlangela vatswele, a tlangela ni vadyondzi lava ti nyiketeleke hi ku landza a mintirho ya ku hambanahambana ni yelanaka ni tidyondzo ta ku tiva ku endla. Lawa i hinkwawo marito lawa hi nga mi nyikaka kusukela haleno a Instituto Industrial y Comercial de Matola Fernando Sidomo na ku vulavuleke mina José Ariel Makwakwa.
3: Inkomo Israel Makwawe kwa kama ngura mifisa kaona na msukira kwa tisano a Instituto Industrial y Comercial da Matola la na mtlamurangiru wa mkomiso wa fumashi funza kwa mpo uzerika shibojiasi a famisa ke eti antiroo gama eti jonzo kala va la unza ke eti jonzo ta mintiru ya wona ya mwoko eti le ramba li titi le ramba mtlangu ya kutisa mire akutisa soko na munta nakona antango antlawa wa ABB anga Black Bulls ilo chapeleke ishimusha ma junior akwa ufika kashigaba shingwani lichilela naka ni campeonato province campeonato national ishimusha mintango le ya bola lumu tikweni ra hina le ramba kana ku loristela lumanyisa akwa ayinyika lontsotso mahungu.
8: Associação Black Bulls a chapela ya kama meia finais na alika ndawu ya kusungula ya Serie A kampikisano wa majuniori ximushati ku endliwa ka lomu doropeni ra ka Matsolo ndira ka Maputo kama jambu ya wa umuni lweyi ABB abikwa xa tsoli 4-1 ka unwe ka mintlangu ya ku pfala a fast group xikalungu kama mutlhavukanyisi wa ABB wa vulavula ka vakulu va mahungu.
9: Do ponto de vista do rap para a final, a Black Bulls, com esta vitória sobre o principal adversário, é candidato, mais candidato a ganhar essa competição nos juvenis?
10: Júnior. Somos candidatos porque somos os detentores de título, mas as equipes que estão lá nas meias finais, todas podem ganhar, mas nós vamos fazer o que nos compete, que é dar melhor e ganhar a competição. Mas primeiro vamos pensar no próximo jogo.
8: Kermambo, Mr. Mustaki Juma, wa babeli va majuniori va xinuna hi tlhelo la Associação Black Bulls loko a veka mavonelo yakwe henhleni ka ntlangu lowu va humeleleke mahlweni ka Costa Sol hi kutani munhu wa mabola ku yangulo ha rin'we hi tlhelo la Costa Sol la kutwa marito ya mutlhavukanyisi a veka mavonelo yakwe henhleni ka leswi Costa Sol a nyike swona ni nhlamuxelo ya ku va Costa Sol a luzile mahlweni ka bebe
11: pela capacidade de mostrar o seu profissionalismo. Porque a primeira missão era a gente passar para outra fase. E cá conseguimos. No dia de hoje, editava mais pela quem ia jogar, ficar em primeiro. Mas mesmo assim, os jogadores fizeram o seu melhor. E o Blue Bulls esteve bem. E consegui marcar o golo. Como eu sempre tinha dito aos meus jogadores, que no jogo sempre tem que haver concentração ao máximo, 100%. Tem que haver o foco naquilo que nós pretendemos, a visão própria do jogo, a atitude de sacrifício. Perdemos a concentração nos primeiros 5, 10 minutos e eles começaram a marcar um golo. Mas mesmo assim fomos atrás de tudo para o juiz, não conseguimos. O Blue Bulls esteve bem e ganhou o jogo. Mas acima de tudo, o importante era a gente passar para outra fase e cá passamos. Por isso, não há final antecipado e todas as equipes passaram para outra fase. Tem capacidade, tem força suficiente para ganhar o título. Mas vou dizer que estarei na final.
9: Obrigado, Mr. Justiça.
8: Coach Zosia, se xangana kutani Costa Sol ambele swi michapela ka mu ya ka mamesh finais un 4 mahlweni ka ABB campeão em título. Bom, ntlangu lo mi vonisi ku yini Mr. Zosia xinako intwini mbona ka swaku mi fanekela ku hi ku hantlisa swivatliwa ka Costa Sol lwa nghenaka ka mamesh finais ya ma junior.
11: Ntehleka ku sangula ku ni khensa ka swivendle ke swona a ma jogador. Swikaratile bele ma jogo maningi isso tu agora só e coisa toda sempre quando ganha como competição lá qualquer ma jogo ganha ona obrigação lá que e ganha ni kensi só ganha só na que ao sangola ao governo da primeira mas é para calota ganha na fase de manhã ni consegue ele ganha na fase de manhã tele hinkwaswo swi hi vona mahiri leyi ma humemelele eka siku namuntlha swa ku swinti swi nga kumekisaka swona hi fo bonga gaya gileku bulls njhani mali ya sanga swa ku ti endlisa ku yini loko ta tumeji xikwembu xi kombi swa ku tlhe hi bela na vona mani twaka swona swa ku ni ta tlhasa entlela hinkwato hinkwaswo ku ta tlhasa ka finale ka campeonat leyi
8: coach mi vona swa ku i final anticipado loyi hi nga mi vona namuntlha
11: a ku na final anticipado nihlaka swona ku hinkwa maekipe ma nga ka khatwa ka fasi n'wana va ni ntamu va ni swikombekisi va kombekisi swa ku va hlula va ni matlhari ya mina yena ku va ri va ganya kwale kwene ni nga nghena hinkwavo va kwatru koxa tsolo black bulls ferroviari ni atletico mun'we wa kona pota ganya a ganya kapetal ma ni hlaka swa ku ka xikolo letaka a muchivo ta va le different ni khesa xikolo leswi nga endla swona makiva majikadura mina ma nga endla swona hi ku sigira ya sungula kumbe mina swa ku pfa hi lava ku khataka fazi la ku sungula hi khaltika fazi la ku sungula swa vita tshama swa ku infi swi nga endlaka namuntlha ku hi ganyiwa vala ku na nghena ka fazi lin'wanyana ka xa ku zimbanyana swa ku xasiya ni matlhari
8: hi pfala xifutiso lexi mesh finash mabelani ndzengere ferroviari maputo mi mi vonisa ku yini adversari loyi
11: leyi tiveka kona swa ku ndzengele ferroviari koxa tsolo ku hlangana ferroviari kwake xikalamu sempre ku ni a wu tshundzuleli yingeni a mafurha lava ya ku hisa leswi endlaka swona swa ku na vona va swa ku koxa tsolo na ku tsolo mati ta va ni fresh class of sene mundzuku a ya beli ta va ni fresh class of sene ta va swa ku ntwini endlaka para ku tlhasa ka kumbe ya xinaji na yale fresh
8: kan mam coach Josias Makamu kutani ni mavonelo ku enhleni ka leswi koxa tsola kombeke swona mahlweni ka association black bulls ku vula leswaku mitlangu ya mamaya xifinali xi vekiseriwa ku va yendliwa mgqivela ni sonto lowu ataka ferroviari di maputo kutani koxa tsola lowu abiweke namuntlha ta bela na ferroviari di maputo kasi abb lowu a chapeleke hi ka xigava xa ku sungula a ta bela na atletico wa ka maputo mitlangu ya mamaya xifinali ya mphikisano wa majunior hi va xinuna hi xiyimo xa tiko laha Mozambique xiyenge xa 2026.

0: que o futuro das crianças só depende de uma formação. Então convidamos os pais a entrar em contato conosco para as crianças terem acesso. Primeiro, para dizer que no ano 2026-27 estamos a projetar o instituto para ter uma educação especial, em que na área de saúde, a escola, em vez de ser apenas um instituto com um laboratório, portanto, humanístico, vai ser instituto clínico, onde o estudante vai ter acesso, portanto, a práticas dentro do próprio instituto. Teremos uma clínica direta, onde, em vez de trabalhar com maquetes, vão trabalhar com o paciente físico, a partir do segundo ano. Então, isso vai ajudar muito para as crianças terem a sabedoria prática e não só apenas uma teoria com base nos maquetes. Então, convidamos os pais a aderir ao nosso projeto e ganharem esta possibilidade de saírem bem formados.
1: Muito obrigada, nós agradecemos. Morangos ao Municete Ave Tatana Francisco, Morangelo Instituto Politécnico MLNG, Instituto Lelo Kumeka Adropendra Kamatsolo, Laiana a Paragem, La João Mateus, Cusijunene Paragem Liliana, Ungatsunera Lesaco Ukuma, Yentelelo, Ya Ti Jones, Oleti, Songwana, Angatikumaku, Ka Instituto Politécnico IMLG. Na Ivona Lesaco Ankama Sewa Isia. E tá Lonzo Votancarlo, o Acuva Hitla Muxela, Lesuaku, Kukari, Kuendiwa, Amagovela, Magovela Lawa, Lanakawona, Kukombisuaka, Amabinzu, Nimukandu, Okusubukisa, Sifunza, Sifunza, Kulamaputu, Lanakungata Kombisuaka, Mukandu, Wasifunza, Saboana, Magudi na Marakweni. Ivona Naitivi, Lesuaku, Governador, Wasifunza, Kulamaputu, Kumwe, Nim. Ni varhangeli va swifundza leswi, varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo va kumeka kola lana ku kota ku va yisa mahlweni a nhlengeletano leyi yi endliwaka lana ku kumekaka na kona ni van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana leswaku va ta vona swa ku hi swihi swin'wana va nga swi endlaka leswaku va hluvukisa a miganga leyi ya xifundzankulu Maputo. Iri mahungu lawa hi taka na wona ka siku la nyamuntlha mayelana ni leswi a nga mukhandlu wa mayelana ni Fasin 2026 yi endliwaka a ri katla xifundzeni xa Marakweni. Ka siku leyi lawuntlhanu ntsengo wa vanhu wu tlakukile, a wa ha fani ni masiku man'wana ni masiku ndzhaku kusukela ku pfuliwa a ntirho lowu hi musumbuluku. Nyamuntlha a ntsengo wu tlakukile ngopfu swinene, lani vanhu vo tala va tsutsumelaka Fasin kota ku va ta vona hinkwaswo leswi swi kombisiwaka kola a Fasin ka matlhelo ya ku hambanahambana. Hi vulile ku sunguleni ka loko ku ta va ku pfuliwile a Fasin 2026 hi vulile leswaku nan'waka Fasin a ni khume na mune wa mapavhilyawu handle ka lava va kumekaka lana handle ya makorridori, ku ni lava kumekaka handle ka mapavhilyawu, ku ni swinyingi leswi kombisiwaka michini ya ku hambanahambana leswi nan'waka ku tirhisiwaka switirhi swa ximanguva lawa ku karhi ku kombisiwa na kona leswaku kasi Musambiki a wa ya mahlweni hikuya ku hluvuka hi ku landza nhluvuko ni ku landza switirhi swa ximanguva lawa a nga thekinolojiya. Julio Mavota, hi vona leswaku i hinkwaswo leswi hi nga mi fikiselaka ka siku la nyamuntlha mayelana ni mafambela ya Fasin 2026 haleno a ri katla xifundzeni xa Marakweni. Mahungu man'wani hi ta makuma hi nkama loko swi tlhela swi sindziseka hi ta tlhela hi va na wena muyingiseti ku va ku nga sali ndzhaku ma nchumu mayelana ni siku leli mayelana ni leswi endliwaka haleno a ri katla Fasin 2026 lana van'wamabindzu va hlengeletaneke leswaku va dyondza tindlela ta ku hluvukisa tiko la Mozambique. Hi vulile ku sunguleni ka masiku lawa hi musumbuluku leswaku ku kumeka na kona ni varhangi ni vakombisi va matiko man'wana ya misava na vona va karhi va dyondza hi ntelelo leswaku kasi hi swihi leswi va nga swi pfulaka haleno a tikweni la hina la Mozambique, hi khuluma hi Brazil, Portugal, Tailandia, China, va kona hinkwavo lava ku va va dyondza mukhandlu lowu hambi ka magovela lawa ma landziwaka sweswi ha vona leswaku va kona va nga li vangakinyana va vonaka leswaku kasi a xifundzankulu Maputo hi swihi leswi pangalunzo vota kale shaku kufuliwa amabinzu nikuhlubukisa inkomo swinene hi ha misalisa nikusukela arikatla fasin 2026 juvita ngovo diamantino shiboleka natalio libombo na carla bila alinhlikani
2: kunene nhlikani vakwezu yana ni mahlweni ke mihi kolela hinkwawo madzungu lamayelana ni Feira International de Maputo Fasin 2026 ku nga le khale ke hi ta ninghena ka ntirhisano ni vanakulobye va swifundzankulu Gaza na Inyembani tanihi laha hi hleka kona ku va hi mi buyisela aletielanaka ni mameas finais ya mintlangu ya vatsongwana va swikole lanake hi taka kuma manyau hinkwawo lawa kusukela a xifundzankulu Inyembani kutani swi tshamisekile ku va hi ninghenaka ntirhisano lowo wa Maputo Gaza na Inyembani.

0: nekukarateka ngovu kasaukumana na Rigoberto Chissano. Rigoberto wahikuma? Tabo. Nicolau hita hakuramba kusukela kampu ya ferroviário wa nyambani lomukubiliwa kumapikizana ya mihlakano yo tlenta mire ya ukhavilga chikhumba cha vavasati hi wahi ya kusangula unga hibyalaku xungetano hi mapikizana lawa.
1: Edrasi Makondela ni mwingisa ro kurhandzeka ya hlamula kusukela la ka ntsendzelo wa ferroviario lana ku biliwaka a meya final wa ku sungula ka mphikizano lowu wa ta mitlangu tisemedisini bya swikola lana hi cukisisaka ntlawa wa Nampula xikan'we na Tete. Mintlawa leyi ya ha ri ringana ku fika nomu lowu ku nga le khale mpela ku ta va ku nyimiseka a ntlawa wa vavuyakelano hi vulavula Maputo Provincia na Maputo Cidade i nga segunda meya final ku ve ku tiviwa lava nga ta va va tipatsa ka mitlangu ya finali ya mphikizano leyi ya bolo leri rambula xisati kasi loko hi cuka hi laha tilanaka ni vakhuzeli hi vula leswaku a bankada leli kumekaka litalile nakona va kona lese va talaka lomu maqaleni ku ve ni va hlalela a ntlangu lowu hi laha ku lavekaka kona. Ta vula leswaku a ka ntlangu lowu se wu beliwaka ku beliwa xiphemu xa ku fika a 27 wa timinete ku n'wi tshunelanyana koseno ekambe lexi tiyeke leswaku Tete hi lweyi a tikombaka vunene kulukumba swinene a zama ku nga nga tshunela ku va nga endla xo karhi lowu a ringeka endla golo ive ntlawu wa Nampula lowu nga ha pfukilinyana hi nkarhi wutsongo kambe Tete a swi kotile ku hlamula hi nkarhi wa khwenela a ku fika nomo lowu wa ntlangu hi lowu kumekaka u le ka matshamele lawa ma vulaka leswaku mun'wana ni mun'wanyana a nga humelela eka wona hi leti ra ku sungula hi nga ti vulaka Edrasi Makondela kusukela lana ka ntsendzelo wa ferroviario wa inyambani lana cukisaka ntlangu lowu wa nkarhi lowu a ntlangu u chipa swivula leswaku a ntlangu u ringanile ku ta va ni madesizano lama nga ta va ma vuliwa va mpepe ku ve ku tiviwa swaku i mani loyi a nga ta chapela ka finali. Idrasi hi ta vuya ni tin'wanyani ka ntlangu lowu kasi swoswo hi karhi hi cukisisa letilanaka ni Maputo Provincia Maputo Cidade ku ve hi kuma voko xitshusano hikusa hi ta nyikela relato integral kusukela kola ka ntsendzela wa ferroviario di nyambani.
0: Bongile hi ta simama ku rindzela n'wina kusukela seyo ku nga hekali hi ta tlhe miramba.

magambo ya mihlakano ya utlaneta mira ka siku leki ga nyamuntlha ku nga hikali hi ta kumana na Nikolau kasi wa hetisela matshangu hi ku hetelela ya magambo lawa andzeni ka vukhaveli bya xikhumba xa vavasati.

0: Mukumi Rigoberto Shisano, ahiyo litsaku a Institute de Sciences de Saúde kwa mudoropeni ganyambana. Rigoberto? Yeah. Zishanisaka kama wahava, kama walitsaku, kama wakukulungela ka provincia ya ka Maputo. Hikwalaha ka ku chapela ku ya ka chin'wana chigava leswi hi wulawula eka final chigava cha kumbitisela na swi tiveka ku leswaku Maputo provincia kambe hi vavanuna a pasile. Rigoberto, ya bya nono hi taka Nicolau. Nicolau hi wa hi nga na u ka xikhati lexi xungetano hi mihandzu kutani hi ku sangula ka nhlakani lowu laha swi tivekaka leswaku se ya tiveka mihandzu yin'wana leswa ka vavasati hi nga hi byela ya ku sangula xungetano hi nhlakani lowu wa kumbitisela.
1: Um minuto, um segundo, beleza, cala na campo e a ferroviário em Nyambane, antlawa wa dropa na Maputo, ni Maputo provincia, e longa carumpi mamintamo, com veco da TV, a luanga da tipata, nisso funzan colo na pula, a cali tila na cane final, e a tabola, ximcha, rambra, se sati, campixano, e a bola, etero, la escola, mentre lei antlaka calum dropene, rainyambane, e se antlangops nenem, e tabula lesaco, na pula, luce a. Nga yo Russia a tshamisekeke a ka ndhawu ya yena hikusa se a kumeka ka ndhawu leyi yi nga mulumbaka kumbe a kumeka ka finale hi xandla ngopfu swinene madoropa ra ka Maputo ribela na Marta Balizeni, Celia, Lorena, Jenny, Shersia, Carmenia, Julia, Rosalia, Cecilia, Ermelinda na Edith, kasi a ka xipelo kumeka Arsenia, Elgenia, Juliana, Katli na Rose, kasi vatlhokanyisi tatana Aurelio Dava aka ntlawa wa ka xifundza xa Maputo kumeka Vania, Julia, Regina, Laxmin, Alaika, Tasilia, Mercia, Sunelia, Sandy, Sandra na Mendes, aka xipelo kumeka Fatima, Eunice, Gloria, Wanga, kasi amtlhokanyisi tatana Celso Makoboli. Vabi va mpepo kumbe ku karhateka ku ve hikuma mavito ya vona hikusa hi lava nga kumeka va karhatekile, kambe a xa risima hileswaku a constituisa la tikipa hi leswi tshamisaka swona ku beliwa 2 minutes na 24 segundos hasa hasa ya vayakelano. Timhaka ta vayakelano ha yi tingheni hina sena hi to hlawutela leswi swi endlekaka alana a kampu ya ferroviario wa Nyambane. Idras Makondela.
0: Hi byona xikhati xa n'wina Maputo provincia, leswi ka basketball Maputo provincia a byi kotile ku thapela ka vavasati ni ka vavanuna matshamela ya mabelela ya final matavi lawa. Maputo provincia ta ku mahlu na mahlu ni Nampula leswi hi vavasati, kasi a provincia ya ka Maputo hi rindzela nhlakani lowu to sangula ku nga hi kala laha va ti mahlu na mahlu tete na provincia
1: atenção gol

0: madala poema de fancy sinsaka kuva hi ku tsemerisa hikuva hina dzoitorish amsambike
1: radio msambike maputo
0: nkari iwa nhlavutelwa marungula hi mishwala vungiseti byinene robert mudlovu elvis magai lipelile
2: nhlavutelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu maputo
3: ripelile vanhu vambirhi va khomiwile maphorisa hi ku vekiwa nandzu wa vugevenga bya ku tirhisa swibamu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta doropa ra ka matsolo ni xifundzankulu maputo mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu maputo enrique xibonjese ya kucetela lavantshwa va ku gama ka tidyondzo ta mintirho ya ku tiva ku endla akuva va vumbana hi mintlawa swa nga ndlela ya ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho atikweni leti ti vumba tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mudlovu. Sungula nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha hi mahungu lama kombisaka ku va vanhu vambirhi va khomiwile hi maphorisa hi ku rhwexiwa nandzu wa vugevenga bya ku tirhisa swibamu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta doropa ra ka matsolo ni xifundzankulu Maputo. Vanhu lava tanihi ku vula ka maphorisa hi van'we ka lava va nga baleka khotsweni ra ka maxava nkameni wa vupfukeli byi nga voki kona hi nsunguti wa lembe ra tolo. Mahungu matana stele yo manyisa.
4: Maphorisa ya tiko a xifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu vambirhi va hehliwaka nandzu ku va va ta va va endli vudyambana ka miganga ku hambanahambana ya xifundza xa ka matsolo ni swifundza swin'wana hi ku tirhisa swibamu. Vanhu lava ku vuliwa leswaku i va bohiwa kumbe swibochwa leswi balekeke a jele ra ka Dyamangwana ka malembe ndzhaku loko ku endliwile a swi tereka, kambe va nga kumiwanga ku ta fika masiku ndzhaku. Vanhu lava tanihi ku vula ka maphorisa a va nghena mimitini va wutlela switirho swipachi ni swilo swin'wana swi lumbaka vinyi ka miminti switolo ni tindhawu tin'wana hi ku tirhisa swibamu leswi. Maphorisa a ma tivi leswaku swibamu swi nga va swi kumiwe kwihi, kambe leswi nga tiya tanihi ku vula ka Carmina Leite munyiki wa mahungu ya maphorisa Command Provincial hileswaku vavanuna lava a va nge te endla vudyambana ku va va khomiwile. Carmina Leite a yingisele ku hlaya leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ku kotekile hikwalaho ka vutlhari lebyi maphorisa ma byi tirhisaka ya ku endla xisecha ni ku lavetela lava va gevengaka xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
5: A va khomiwile ku a va swi kotile ku va rabudala a vanhu ni mbala swi na va balekile hi nkama wa manifestation ya 2024 a loko va baleka va gama va huma va tiyali va tlhela va mahetela a vugevenga na va tilisa a swibamu. Maphorisa hi nga maloma nga swi tiva leswi hi ku ankisa va swi kotile ku mama ya a ntirho lowu wa wukulu pura va kota ku va khomiwa majalawo va khomiwile mun'we a ni 39 mbenyana ni 52 wa malembe va khomiwile ni swibamu swimbirhi ni swibalisi swimbirhi ni sexi wa mamunisonxi a mabala lawa a trexi alika xibamu ximbenyana a trexi ama awa xibalese ka tika xibamu ximenyana swi ku sexwa vo sexwa ma wa xibalese sexwa wa mamunisonxi entao a lava loko va khomiwile vona enka maluva nga baleka hi jele a va swi kota ku va famba a mintini a xitaratwini ni lavo pungu a maloxa va dzukisela vanhu ni swibamu leswi ya va gama va yiva michumu ya vanhu. Maxi va khomiwile va kumeka a xikwadra xa matola d pura va kota ku va responsabilizaliwa, kambe maphorisa ma swi kota ku va ta va nyikela ka maxitikiso mambenyana pura va kota ku vona va julukariwa hi vugevenga leyi leyi va nga mahetela va nga mahetela swo.
4: Marito ya Carmina Leite munyiki wa mahungu ya Commando Provincial lomo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwaka nandzu ku va va endla vudyambana va gevenga vanhu hi ku tirhisa swibamu ka miganga yi nga ri yingani ya xifundzankulu Maputo. Vanhu lava tanihi ku vula ka Carmina Leite vanhu lava a va ta va laveteliwa hi wo maphorisa hikuva va bohiwa lava va balekeke jele ra ka Dyamangwana malembe ndzhaku loko kuendli wile switereka lomtikwene.
3: Loko hi huma ka mahungu ya ukhomiwa ka vanhu vambirhi hi mapholisa sweswi hi twa mahungu ya mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongese loko a kucetela lavantshwa va ku gama ka tidyondzo ta mintirho ya ku tiva ku endla akuva va vumbana hi mitlawa swa nga ndlela ya ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho atikweni. Marito ya Henrique Xibongese ma humelela loko ku endliwa grade wa sound namuntlha Instituto Comercial e Industrial d'Amatola ku kumekeke José Ariel Makwakwa.
6: Wavunthlano lwei a dropen la ka matsolo xifundzankulu Maputo kulandziwe ntiro wa ku graduariwa ka 246 wa vadyondzi va heteke tinjonzo ta vona ku vula leswaku se i va tekniko lava va gameke a ku hupfisiwa hi tinjonzo to hambanahambana yelano ni mintirho leyi a mikongoma ku va va tiva ku endla xo karhi. Hi nkarhi wa kona mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula Erikis Bongese a tlhamuxerile leswaku vadyondzi va fanele ku hiteka hi ku veneni a le lava va wupfeke a ku kota ku landza mintirho ya ku hambana leswi nga ta kota ku tlakuxela tiko la hina Musambiki ka xiyimo xa ku hambanahambana hikuva tiko li rivelela vanhu lava va tivaka ku endla ni nkongometo wa ku kota a ku phakamisa a xiyimo tiko li kumekaka ka xona hi ku kongoma a ku va ku yiwaka leswi chiwaka independencia economica.
7: Es momento para a independencia economica precisamos de saber fazer. Saber fazer é saber colocar em casa de energia. Saber fazer é ensinar o camponês a fazer a farma. Saber fazer é fazer tudo aquilo que traz o dinheiro. Então, o seu dinheiro, a sua empresa, mas a empresa do outro, vai criar o crescimento da economia. Quando a economia cresce, a nossa sociedade vai viver bem. Estaremos a caminhar para a independência econômica.
6: Ave marito ya mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula wa vunthlano lwei hi ku kongoma a mintirho ya ku graduariwa ka 246 wa vadyondzi ka vona 127 nga va rambula xisati kasi 119 va rambula xinuna. Hi nkarhi wa kona murhangeri wa xikola David Sbindi a tlangele mintirho hinkwayo le milandziweke na a bonga ku tinyikela ka vadyondzi ka swiyenge swa ku hambanahambana lana a vulavuleke hi swona hi ndlela leyi.
8: Hi lava ku vula leswaku namuntlha hi le ku tsakeni swinene ngopfu hikwalaho ka ku graduara a vadyondzi lava va nga vadyondzeke lana malembe ndzhaku ku ya fika lembe leri nga khaluta. Hi lava ku vula leswaku hi ni amakursu lawa va graduareke ka wona i nga electricidad industrial hi vulavula hi le lamagezi, i nga soldadura hi vulavula hi la ku hisahisa tisimbi, hi ni la mechanica out hi vulavula hi le la ku lunghisela mimovha, ni mechanica industrial hi vulavula hi le la ku lunghisela a muchini loko muchini yi nga kahle hi vona va lunghiselaka lelo, hi vulavula hi tekinika laboratorial di química e curso lili la ku lunghisela swilo swo fana ni swakudya loko swina ma problema swina mavabyi va swivona leswo. Se hi ni ma curso ya area comercial hi vulavulaka hi contabilidade hi nga ku kontela, ni gestão hi nga ku rhangela mintirho. Namuntlha hi graduale a 246 wa Jonesi lava sengese iva tekniko se va upfile lavo ka 246 hinga swivonaka loko ku 200 hila ku tlangela ngopfu vanhu hanyane ku sa xikola xa hina lixi malembe ndzhaku a swikala ngopfu aku vavasati va tinyiketa ku sava ku makursi ya magezi, makursi ya mimovha ku lunghisa mimovha swa vavanuna.
6: Marito ya murhangeli wa xikolo lexi namuntlha xi graduareke a vadyondzi hi ku kongoma a ku va va hetile tinjonzo ta vona.
3: Namuntlha se ku ndlhula ntlhanu wa masiku na ku sungule Fasin 2026 mahungu mata na Alberto Paulo ripelile.
9: Ripelile vayingiseri va Radio Mozambique Fair International Maputo. Vukombisi byikulu byi nga karhi byi endliwa laha na mugangeni wa Rikahle hi mukhandli wa ku va tinkomponi to hambanahambana ti kombisa a mabindzu ya tona, ti kombisa nakona ni mintirho ka swiyenge swo hambanahambana. Yin'we ka tinkomponi leto i Bayport, nkomponi leyi yi tirhaka ka xiyenge xa ta nxuma ina ta tindlela ta ku vene ni ku dyondzisiwa xitshungu matirhiselo ya mali na mikuma leleyi yi hlayisiwa ku endliwe magovela wa zihlanu lweyi ka mintirho leyi endliweke ko afasi a nkongometo yikulu a nga ku va ku byaliwa xikarhi ka xitshungu a nlaveko wa ku va ku tirhisiwa mali ka leswi swi vilelekaka na mina swo swi tatana nhlongo vito hinkwaro
10: a vito ni Rogerio Mari Nhlongo.
9: Se a wu vulavula laha hi swiyenge swo hambanahambana ta ku hlayisiwa ka mali yo leyi a leswi nkongomiwaka endzweni.
10: Bon hina hi Bayport tanto a banku leli li nyikelaka mali ka vatirhi va xitadu lani handle ka ku nyikela mali hi vulavula hi dyondzisa vanhu leswaku a mali leyi i tirhisiwa kwini yini. Hi nga le ku va famba va teka mali ntsena maxiku laveka ku va tiva ni matirhiselo ya kona.
9: Hi tekiwa na ku ni makungu
10: a ni ku twanga
9: hi tekiwa na ku ni makungu malele
10: a mali leyi ku fanele ku yi tekiwa na hi le makungu yi nga ve mali leyi ya ku tekiwa kumbe ku yi tekiwa leswaku ya tlangiwa hi yona kambe yi tekiwa leswaku i hamba ama investment leswaku i tswalana mali leyi.
9: Se ntirho lowu u ta endlisiwa ku yi leswaku xitshungu xi swi tiva hinkwaswo swi vulavulekela.
10: Hina hi ni mapulatifomo manyingi lawa hi dyondzisaka wona xitshungu handle ka ku famba lomu ka tikomponi hi dyondzisa leswaku a mali yi tirhisiwa ku yini. Hi ni mapulatifomo lin'wanyana leli vitaniwaka leswaku i Bayport Academy leswaku mun'wanyana ni mun'wanyana loyi a swi lavaka wa nghena a dyondza leswaku a mali yi tirhisiwa ku yini a teka hi loko swi te yini para swi ta ku yini.
9: Kani mambo tatana Rogerio Nhlongo iwa Bayport nkomponi leyi hanyelaka ku va yi seketela hi timali ka vatirhi va mfumo i nkomponi leyi kombiseke makungu ya yona ndzeni ka Fire International de Maputo fasi namuntlha wa zihlanu a nkongometo wukulu ku xitshungu xi dyondzisiwa matirhiselo ya mali ni ku mali leyi yi hlayisiwa yi va yi tirhela ka swilo leswi swi yi vilelekaka hi leti va yingise ti nga ti vulaka ka nkarhi lowu hi kusukela a Fire International Maputo fasi a ri katla a xifundzeni xa Marakwene mi ve na Alberto Paulo Rapelele.
3: Ntlawa wa bebe hi majaha ya majunior tolo humelelile mahlweni ka ntlawa wa Xatsol hi munhu wa magoli ya ku yanguliwa hi rin'we kutani a bebe a chapela ku ya ka mamiya xifinaix tani mahungu ma koliweke Estelle Yumanyisa.
11: Association Black Bulls a chapela ya ka mamiya xifinaix na ale ka ndhawu ya ku sungula ya Serie A ka mphikisano wa majunior hi ximu xa tiko endliwaka lomu doropeni ra ka Matsolo ni ra ka Maputsu ka madyambu ya wa wumuni lweyi a bebe a biko Xatsol hi 4-1 ka wun'we ka mitlangu ya ku pfala a fast group xikalungu ka mamuhlawukanyisi wa a bebe wa vulavula ka vakolo va mahungu.
12: Do ponto de vista do rap para a final, Black Bulls, com esta vitória sobre o principal adversário, é candidato, mais candidato a ganhar essa competição nos juvenis?
13: Júnior. Somos candidatos porque somos os detentores de título, mas as equipes que estão lá nas meias finais, todas podem ganhar, mas nós vamos fazer o que nos compete, que é dar melhor e ganhar a competição. Mas primeiro vamos pensar no próximo jogo.
11: Kelmambo, Mr. Mustaki Juma, wa babeli va majunior ya vaxinuna hi tlhelo la Association Black Bulls loko aveka mavonelo yakwe henhleni ka ntlangu lowu va humeleleke mahlweni ka Xatsol hi kutani munhu wa mabola ya ku yanguliwa ha rin'we hi tlhelo la Xatsol la ku twa marito ya mutlhavukanyisi a veka mavonelo yakwe henhleni ka leswi Xatsol a nyike swona kutani Xatsol hambileswi mi chapeleka mi ya ka mamiya xifinaix un 4 mahlweni ka ABB campeão em título. Bom, ntlangu lowu mi vonise ku yini Mr. Josias na koho i ntwini mi vonaka swa ku mi fanekela ku hi ku hantlisa swi vatliwa ka Xatsol lowu a nghenaka ka mamiya xifinaix ya majunior.
14: Ni ta hleka ku sungula ku ni khensa ka swivendleke swona a majugadori swi karhatile bele majogo manyingi hi swi twaka swa ku i Xatsol Xatsol tshembe ku nghena ka makompetisano lawa kwakele ma jogo nga na wona a obrigação loko hi ganya ni khensisa swa nga swendla swona ku a usangula a ku pfuma ka premier manje a yi break kaluta hi nghena ka fase lin'wanyana hi ku sikurile ku nghena ka fase lin'wanyana tolo hinkwaswo hi vona swi mahiri leyi ma humelele ka siku namuntlha swa ku swi ntle swi nga kumekisa ka swona hi fo bonga gaya gule ku bulls leni mali ya sound swa ku rendisa ku yini loko ta tumeji xikwembu xi kombisa ku tlhe i bela na vona ma ni twaka swona swa ku ni ta tlhasa ntlela hinkwato hinkwaswo ku ta tlhasa ka finale ka campeonat leyi.
11: Coach, mbona swa ku final anticipado lwe nga mbona namuhla
14: a ku na final anticipado
15: Coach
11: Josias Makam. Kutani nimavonela ku enhleni ka leswi koxa tsola kombeke swona mahlweni ka association Black Bulls ku vula leswaku mitlangu ya mamaya xifinali xi vekiseriwa ku va yendliwa mugqivela ni sonto lowu ataka Ferroviario de Maputo kutani koxa tsola lowu abiweke namuntlha ta bela na Ferroviario de Maputo kasi ABB lowu achapeleke eka xigava xa ku sungula a ta bela na Atletico wa ka Maputo mitlangu ya mamaya xifinali ya mpikisano wa majunior Iva Shinuna, Ishi Mushatiku, Lam Sambik, Shiengesha, 2026.
3: Vanhu vambirhi va khomiwile maphorisa hi ku vekiwa nandzu wa vugevenga bya ku tirhisa swibamu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta doropa ra ka Matsolo ni xifundzankulu Maputo. Vanhu lava a va dyisa hasahasa matshamela ya ku tenga xikarhi ka vanhu. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonjesa kucetela lavantshwa va ku gamaka tidyondzo ta mintirho ya ku tiva ku endla aku va vumba na mitlawa swa nga ndlela ya ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho atikweni. Leti timule nhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu ri pelile.
2: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo.
16: Metafil Limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolo, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada yi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni afu, ni spakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi, ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzula ka swona, swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.
17: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional FACI 2026. Trata-se da 61ª edição FACI 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição FACI 2026. O nosso lema é Por uma Segurança Social Mais Inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.

0: 19 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Nkarhi wa ku va hi tsundzuka leyi tumbeleke hi sulofana namuntlha malembeni ya tolo ka nongonoko matimu ya siku hi mixuvela vuyingiseti lebyinene.
2: Matimu ya siku.
3: Hi siku lavumune ka nthati wa 1505 a Sofala ku tlhesa governador wa ku sungula wa maputukezi wa muganga wa vuxeni ka Afrika a nga lumi swoswi ku vitaniwaka Msambiki. Governador lweyo a ali Pero de Anaya, lweyi a nga vitiwa swaku i kapitan wa Sofala. Pero de Anaya a suki Lisboa hi siku la vukhume ntlhanu na mazhazu ka mujaxi wa 1505 na a zhangela ntlhanu wa mabyatsu na byin'we ya yimpi. Hi vhindiyu ka nthati a sungule ku yaka khokholo la Sofala na a tirhisa switirho a swi kumeke emugangeni lowuyani. Hi ku yakiwa ka khokholo lebyo a ku sungula ku phangiwa ni ku simekiwa ka vukoloni bya maputukezi minkingeni ya vuxeni ka Afrika. A ku va Pero de Anaya a kota ku yaka govela lebyo a kombeli mpfumelelo ka hosi Isufu. Kusukela lano, maputukezi ma sunguli ku yantxa mintengo ni vana va tiko leswi ntshaku swi hlundzukeke Vaharabi lava va nga hanya mugangeni lowuya kusukela minkama ya khale. Hikwalaho ka ku va Vaharabi va nga nyoxi hi ku kumeka ka maputukezi a Sofala, va kombele hosi Isufu leswaku a ma hlongola tikweni byakwe hi ku fana ni leswi a nga ha swi enceli Sheki wa Kilowa. Hikwalaho ka leswo, Isufu a dumele khokholo la maputukezi a le hahlula a sindzisa lava hulukeke a ku va va ya chavela xihlaleni xa Sofala. Pero de Anaya lweyi a vavisiweke hi mpini leyo a game hi ku luza vutomi swa ku ka masiku mangemangani leswo hi sunguti wa 1506. Lava chaveleke xihlaleni xa Sofala valamuleliwi hi siku la 11 ka Khotavuxika wa lembelo lelo hi Pedro Quaresma na Sidi Barbudo ka nkama lowu va nga ha pfumala swakudya ni swiambalo. Khokholo li tlhele li yakiwa na ntiso wa kone wu zhangeliwi hi Quaresma na Barbudo. Kusukela lembe la 1609 vakapitan va Sofala va sungule ku vitiwa vagovernador va Mosambiki va Sofala, Minambu ya Kwama na N'wini Mutapa. Kapitan wa ku sungula ku tivisiwa leswo ave Nuno Alvares Pereira hi lweyi a teke hi le Goa ni 200 ya masochwa ka wone a siya 20 a xihlaleni xa Mosambiki man'wana a ya na wona Sena lomu a lamuleke N'wini Mutapa lweyi a nga ha lwisana na Mathuziyani. Swaku ka ku va Vasco da Gama a endlile yendzu lakwe la ku kongoma India, hosi Dom Manuel a kunguhati ku rhumela xikwata xin'wana na xihlomi ku tlula xa ku sungula a ku va na xone xikongoma India na xi rhangeliwa ha Pedro Alves Cabral.

0: Santa Fil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada, hi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
1: Instituto Politécnico MLNJ, curso que outubro que fica dezembro a 2026, ane que utilizaliza como curso de medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil, na eletricidade industrial.

0: Luphelile
1: ndo wena man.
0: Hey yina wola.
1: Atsatsara tsara iyole. Awufa ndo wena na kuvona ba.
0: Uyiwa ko phambeni. A nyimpya kwa ya kuthelela ndzako. Ti chova na tiya ko phambeni.
1: Mazinge hi loko avola ku ku chopa dash tavish.
0: Potsi.
1: Potsi.
0: Tu ndevusive.
1: Maja ava kuhlulekile. Wo gaj pe wome we.
0: Kuwe a hi lulamisi mhaka leyi hi nga ha yi vekisi vhikile leyi linga hela
1: leliya
0: swa ku hi lava ku ndzi hela ka Kanyagoya
1: Kanyagoya
0: hi mhaka ya nduma ya nyama liya
1: na nyama leya ku phuveka swa masada sada
0: va le ku phuveka va le xibuchana
1: xibuchana maxi loko va yi tsemelela ku xibuchana hi nduma ya xibuchana hileswaku hinkwaswo
0: va gangandzela
1: hi gangandzela hi boxi
0: a leyi a ku tirhi swisa wani
1: nada futhi a ku tirhi leswaku moto sera swa ku yi tsema hi xonga na bucha
0: Maja vai sala vama buchala
1: ve.
0: Ndima swa ku va trinela ndhawu yinwe lava va makhoko. Lava makhoko lawa ya makolongo. Lava na vona a xibuchana xa vaphukuxa.
1: Na vona lava va prigozi inge hi loko yo swisemuza ha hombe.
0: Eh na wona swi tshiswa ku na
1: vanhu van'wana.
0: Leswa ku lava hi xibuchana va trinela mbangongo.
1: No vala pena.
0: A unga ta kuma munhu wa ku va titsemeletiwo. Kumba tshuka a phazama a panza khoko leliya.
1: Ni ku tsongo.
0: Loko a li phapha. Para kusama kambala ta sa ta ku nyika phuza mati yako. A ta liba damage ma forma do principio ao fim. A nga tshuka tatela.
1: Naka nga phazama nga ku dibele mati ya wena u ta vulavulela. Leswi u nga kombela swo ta ku nyiketa.
0: Eh ta ku nyiketa swoleswo.
1: Hi le ka nongonoko wa mudhano ni usiku.
0: Se vulavula swa kepa a lum dropen lum ka ka maputsu. A khumbalo la dliwa. Ni sungule ku vona swa valiyala swa ku a tihuku ti tshuketi lava ku pfanyana na ndhawu nyana
1: maja hata swiandla swi susiwa rapidamente
0: ti sale ndzhaku
1: hati susiwile ti susiwile so kwala ni ka ku vulavula hi tihuku ingei a ni na certeza maji ingei se ku ni fabrika la ku fabrikala leswi swa mapedazo
0: a va hamaya hi ku tsema ka tihuku
1: Inge se va ni fabrika va swi endlaka swa mapedansu. Ya tuhuku. Inge se va endla leswi ya. Ka matanzana ku mayenciwa. Matanzana lawa hi dlaka manyingi ya wona.
0: Ama
1: vekiwe tuhuku. Munhu oyenca.
0: A ka hana swa ku puwa dela hi ya ku yini.
1: Oyenca munhu na yo tshama ka n'wandawu. Se uya do tlhoko hi tanzana linene likulu njani. We munhu anga tshama kwa a hi chingaza.
0: Na uma jitu na leswi singa loko swi
1: kala. Swi anakanya.
0: Ibrige a tanzela huku epa.
1: I chumunyana.
0: Xa normal.
1: Xa normal.
0: Xa no hambo ku swichuko swa ku na uitanda.
1: Se munhu ya ku vusela chumunyonge chikira ku. Hile kana ngonoko wa mthanu no siku.
0: Ingi u va tanzela vhistu.
1: Sanga helelo xava.
0: Ku tala matanzela ngono vako kuno kunda va xa sa matanza. Ya dua jema.
1: Awona. Dua jema kanjani. Ku chela leswi ya.
0: Manje u tshama u swi vona swona hambileswi ku nga ni mahlori swa ku va a tanzela lin'we ka huma swi hukwani swimbirhi ni ka ku ndziwu
1: a hi mutivi munhu wa ko lwa hi yencetelaka ndzingo lowu
0: se lwi wa ku hamba mapedazo
1: lwi wa mapedazo hi yeni nga chava manje nga ku mapedansu lawa hi taka
0: man'wana a nga haleya tihuku
1: ni ku a hi pedazo mapedansu lawa hi dlaka u ku cuka hi mapedansu ya ko u tshuka u ya kuma pedansu la ku likulu
0: mina purisi loko ni tshuka ni ku navela ka kuvani ku swi ni komba ku ni la ku dla huku ni prefereaka a ku ya ka munhu loyi
1: hi nga ta xesaka ya ku hanya
0: ni afika ni xava se ni khuluma ni lowa ku woswa ku ni kombela ku vo dla huku leyi u ta ni hoxela
1: lani wena Ramush a certeza la leswaku u dla xoho a nchumu lexi u nga kombela xoho u nalo
0: embora ndudu ku ta pfu tshuka to hambiwa no se
1: na manje hoyi kuma na yi hanya pelo mene
0: Se la na manje makale swa ku hi nga ita itani makale makamu swa ku inge a stadio nacional ka xibuchana hi le ka Nyagoya
1: e deposit ni keni itwa makale ku vale ngaka kuno madala munwe lumwe wa nduma ya ikulu hi yena nga donzisela vanhu va vanyingi buchana buchana madala lwei
0: a liko a tsho kwanya goyi
1: ngaka o tirela la ka nyagoye hi yanga pfula timhakata ti swa swibuchana leswi hi ya hi dlayaka madala lwei kambe na yena mbuya ngwana ngaka afila nga hali
0: kona
1: nwa swibuchana lwei
0: a ka nyagoye ngaka o stade national vali loko u fika akilo kuzi wa fama mama un kilometro
1: o quatro
0: me isibuchana
1: eso
0: o otra
1: ka
0: sei la kuhlo hlotala lava va fuya ku tinguluve
1: ya
0: so zamani ku va mfuya ti leti nyingi
1: anguluve ya biwa anguluve ya biwa e deposit ana swi ntendere swa ku swi encekisa ku yini ku chuvuka
2: wa mavona masiku lawa hi nga ka wona.

0: la marakweni swa tireka hambi swo swi vulavula ka soka ha swi musini ku hela
1: hayi tshani swi ntsutsungwani swilo swa viki
0: ya guwanyana la kuva soka le xi nga ni hlamalisa ka guwa le ni zakani ni
1: ni wa tika makana
0: vale so na ku fika so hela
1: leswiya
0: a swa ha kumiwanga logo swi nga fika
1: mas va lava tina swao
0: swa swinyingi i tipoxi wustranyo vale swi hela kwako u vana to tihosi ntsena
1: a ku nge se nghena
0: hiaxitshuka xi nge se nghena siku la ku sungula logo mas va le ku ni leswa 0 minute kambe va le 0 minute hi ya nga ndla hela hi ku kahlula se ku ya ku ya nghena povu kuma swaku a ka
1: hanaxidiposi no povu
0: yela swo siya
1: ku ri manyie va ngo loko wa zaa ku ni fasiela leswiya
0: va lava leswiya ja va le loko ku fikiwile laya na va ngepa aka na nchumu kom ku tekela ku hlaya edona lwi a vuya ka na swona nga
1: aka na tshikuva kumu
0: ange ni vuyini swa swinyingi ku hambana ni malembe man'wana
1: ka la a ni kota ka nchumu
0: swi helele ya va tekile
1: ma social ka social hani va nga tekile ku apa
0: fa swipfula
1: swi pfula porque leswa ku va
0: fihla
1: va rindzela fasini
0: devia donald ya dzeliwa ku siku ni siku kana haleni
1: eh loko ku dzela swa ku mama pfula masukurisala haleni maputo
0: eh amaputo porque ni ku swi tsumbulile we
1: eh swa ku a negosi ya wena ya famba
0: maputo
1: unga hanyimele a September wa lembele litako
0: pero ka vuya la
1: ai leswa a so a ku famba makamya wa ya
0: mama
1: ela ora maya mama
0: kafani ni nakisa leya ku nge mulala
1: no
0: se wende ku va uti dlela nge loko wo chucha matinyo leswi yana na kweswi kona leswi wena
1: na swa swilo kona fasi
0: ah vuyena so signora vale va hetile va papai ne va vanga teka todo a squaldade levaram ele ka nongonoko wa mthanu no sikwe wose papai
1: mas yera o si chavisa o vai haver
0: eba
1: até pode a comitiva ele é oficial ama heu kuva nyika mas a quantidade langa até na hora na duma soku a swi sala leswaku a xavisa
0: titiya luya na hi ku vulavula kakwe loko va munhu endla interview
1: swa ku swi njhani
0: a nga zanga nyikele nchumu
1: swi yo xaviwa
0: va yo teka va mu nyika mali hayi hambi ku mi basela va mi baselela a ve wa wun'we a nga ve ni suceso ka fasini leli hi mamana luya
1: wa leswiya
0: ya wa gonzororo
1: swila ku vula swaku atimaka iti kurila ka mamana
0: no a latikweni ya latikweni handle ka kuva kuni mabulu lawa ya ku tlhanganisa na sound swi kuyini ku leka mabulu ya makulu ya ku yaka minjango
1: maje a xa ku tiya hi nga mana hi hlekelele nge swo
0: hlekisa
1: maza swi hlekisi
0: leswi
1: a ku laka mamana luya a vulavuliwa na yena
0: Ndipoji imagine no loko mamana luya o tshuka ku niye hila anga kombisa nga misinya le
1: a tshela uka yona
0: because
1: swa ku mitiminso ku mitina
0: na tivi
1: kumuso swa ku maseli mapa
0: swi enda singita ka lava va teka
1: va vulavula
0: ani tivi
1: Ndipoji se o ntshovetlana
0: awati yanga
1: namnani makunga
0: a o pfisa ku ta famba hi sabado hi se xitafere
1: na swikuma television na swi
0: swi so xitafere lwa nyamuntla lwe lo ku famisa ku hi
1: landirweni ndipoji nkama lowu ma gosi va pfalile na mani
0: mas va delegado va lepe ku delegado wa hina na yena vo a fambela ko le na Natalio
1: ei mas
0: so a ni tshembi bempe ka murhonga lwe i munhu wa nsele pode uku anga swikumanga ku
1: ha swikumile
0: abanga hinyike nje
1: porque la leswi lava ku swona yena a ile ku va hi swiringisa
0: hi
1: swiringisa
0: a kha hi byela maencele
1: hi swiringisa hi tata ni mahungu ya manyene swa ku nene leswi a swa tirha
0: hi ku va le ku u va le
1: ho twa nduma
0: vale vale
1: afasi iwale melinga hele swi fumalini
0: ni
1: yelo a hi ku ita famba
0: ho ze mpfula swi fanele ku swi heli
1: boku swi
0: hepa a boa nova ya novidade inga kona hile Mozambique na Zimbabwe va phete no ku venene va yengetela tindawu ta ku hlayisa maphalafeni.
1: A va chelele xa
0: maphayi. Ma swi cheleliwa ka ku ti hlayisa kona beira.
1: Ah.
0: Nya matanda, ni lumwe ya mesika, amanika. Se leswi wa munharu lweyi murangeli wa tiko ave ko leniya.
1: Na umale
0: ni murangeli wa.
1: Sa te pusha gwa lwa. Ku se leswi swi tivaka swa ku a Mozambikana. Loko wena wa hapi misa nchumu lexi xi nga
0: pfunaka tiko.
1: Yena se a le ka makunga ku hi nga swi kotisa ku yini ku va swi yiviwa swilo leswi. Leswi va nga va veka a ri byelela ku sungula leswi. Na vona se va le ku vekeni ka lavo ribye.
0: La ku sungula. Va yiva ni
1: pia. Na vona hamba a experience swa ku swa nghena laha ethangeni o na se va swi kuma ku swi tswontsa.
0: Va swi yiva.
1: Swi ta ku swi ya nghena ka ofisiyali ku ve se vona
0: vadla
1: va tigiri hiyo le vulavula ku hiyo phela ya leswiya a xitolo xi nge se pfuliwa
0: va ku swi heli nipi pheleyo
1: na da majina loko u kumandela ya ku ngopfu vula na yena na yedregado
0: delegado nga mchava
1: ii
0: a pimisa swa ku mina talvege
1: ii
0: mas como yena wa mkulu ka Natali ke Natali porque Natali a fama na Jovita
1: ina okay
0: so Jovita ina ina a chavile para nuna wako
1: ii mas tá bem deixa ai lá vamos só que sungava na dzalela ai loko va khuluma mama nduya swa ku inga va ili kona ndlela ya ku va loko amuka a suppose
0: para
1: e para ir nga
0: pfuma va noko noko wa untano ni usiku
1: ate ku tekela ku tsala ko leka phake a go rad musabe
0: wa untano ni usiku
1: va irumele
0: e va irumele ya mas mina na va le xisha xa mulala
1: xisha xa ku mai ku chochi
0: ya ku chocha matinyo a
1: mina bo ate para a experience na xa handla xitsuzuma wena u ta teka xixa mulala
0: we u teka 0 minute
1: leswi swa ku maya ku fuyi
0: la kaya ku ni minongonoko leyi hlayiwaka loko byi ya kuxeni mavonelo ya mina ku va a swi ta vekiwa le valeni leswi vakwadi va le koko ka gaza la va yi tivaka misinya leyi hi peka hi ku ta
1: a swi nge endleki kuva misinya leyi
0: yo tiviwa so aka budelegado
1: nada no possível ku kona inga kona ka ku loko ko senjiwa
0: swika ku me kona vongwa hanya vo miela va ku ntsenko la ka gaza la kola ka mapudzi
1: hiso izenge ku vola swa ku pheka eke avano hi modo wa ku fihlela na fihlo
0: loko wa zaxi tive nga nangana yeye
1: loko luka tiva hi swi endla ku va vanwana va fane mirio lero vanga dzanga va gwela munhu ingi si loko kumbula xi danja xa musa dwe wa ku xanisa tiku se a kombela ku va mususa
0: va mususa lexi
1: se ni lwa
0: pa loko a tiva masone ka ya ku susa lexi
1: ya ku thashi vekela
0: loka liye
1: manje leswi anga
0: xi susa ku anga komba nga vanwana masone ka ya ku sala
1: masuku ya ku ya ku hanya
0: a sala a fa ku asale ni mamunchumu ya ile ka nongonoko wa mutlano ni usiku
1: ni nka moko na sina wona usina ku ikama
0: mafamba se kune guwa la nyembana la ka awe mbanga ku lomukati ku la hina lomloka asingula nchumu vanhu vo pemisa ku xiyiva se la nyembana ku beliwa swo swa majogo zwimani mani xikolari vanga ni vhiki vatsongwana vana va homole
1: ngisha ga mugibela
0: swi engeseliwe malembe swivanana le la hambi va stand a va pitiwile leve la hambi va sasenta va kona va ku hi vona va dexe
1: maji leswo a swi fanela ku va ku konanisiwa lava varhangeli hikusa a hi swona swivanana swi suke swi ku ningeteleni malembe hi lweyi wa muofisi wa swona a swi vonaswa kapa xin'wana lexi
0: xi bela bel
1: my sesini for example xi ni 17 kumbe
0: 19 se la ku xi veka xi ni 13
1: se a ku traje la swo a sedre se a khoma sedre la xin'wana la lin'warangwara
0: yena proprio
1: yena proprio
0: famba naxo
1: a lin'warangwara no se kuanjo siye swi ha tsumula swa now
0: lexi
1: i tambe a mabelela matsutsumela
0: ya munhu wa
1: ya munhu wa dzoyo ni wa katorze
0: ni munhu wa stand ile kana ngonoko wa mthano no siku
1: majava vana ku lorva ina lava va mtanga ku tisema vata hivela na homa hongu
0: vata hijela
1: eh ya ku nadzaleka lava ma mangata tiseka swo kasi imana nga vani makale antungulo una mana
0: va kona va tlula nthano nthano ne tshano wa swifundza ne xinwe vanga veni ti makaledi a ntlangu destination so provisa de Maputo anga twakalanga ngofu majilavala ka Gaza la
1: majwa ka Gaza
0: na vaka Gaza na
1: abantu ka Gaza se basungula ku hlamalisa ya porque ad magata ka Gaza to atitala idipoja anga kuma nduma hi swilo swa swinene akuma nduma
0: idipoja hi vava ku hi vaka Gaza na hina
1: pingina hina hoti vanchumo
0: ngi hoti vanchumo hi swona
1: Kuma egwele wanga njoo.
0: Sela kune mhaka ningatsendzeka ku kudzwela loko ya sungula manje ainda ben ku kaninga ihlayanga. Lwe wa mungano wa hina Buruma ale ka maferia.
1: Leswi.
0: Leswi hi vulavula.
1: Kasi amfare kasi avone ha ku loko ni fika la ni chuka chuka nkoswa anu mboni khwatsi.
0: Se ale maferia. Na ani maferia swi hi sindzisile ku va hi tlhela hi ya dropeni. Ya ya kombela swa ku hey hi lombene elevishi wa hina.
1: A mudronga le.
0: Bona le xi xa makweru wa hina wa mudronga.
1: Swalo.
0: Askele ke dan.
1: Swalo.
0: Ya kola elevishi.
1: Oyo majaya. Hi kolonga hi siya kona.
0: Anga a hi nge suki se loko a fikila la nga ha tolovelanga ka ku famba ka ku na swikada. A mudronga le hina yena wa lutla.
1: Ala khola
0: swikada.
1: Para ati to shoku alen
0: dzweni. A hi ntirweni ka vone la vha
1: zwona.
0: Inti dzweni.
1: Ana tolovelanga.
0: A matizele lawa.
1: Oyo majaya.
0: A famba. Hiyakayaka make tokunga les hiyakayaka make jamtaka utasalana lona ofamba les hiyakayaka

0: Wavuntlhanu ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo u nga mpfukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbuluko.
1: Wavuntlhanu ni vusiku.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: 21 horas atikwen, ao pelen, muinxeti wakuranzeka, le mitire emissor provincial de Maputo, e acha na escala colantzinza wa dropa la kamatsolo ka 102.3 FM ni 108 onda média. Nkaru wakuvai kumamongu ya fusiku, muinxeti dunene.

21:05. Ndzhaku ka ku va hi kumile a mahungu ya vusiku, ku nga le khale hi ta tlhavunyeta michini ya hina ni swifundzankulu swa dzongeni ka tiko tanihi xihena nyamuntlha hi wa vuntlhanu hi ni ntirhisano wa Maputo, Gaza na Inyambani. Na nyamuntlha mintirho yi sukelaka le a xifundzankulu Inyambani. Na ha rindzela ku va hi tsutsuma hi ya Inyambani. Tsundzuka mungiseto ku rhandzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa hash hi kumeka doropeni la ka Matsolo rowa da resistance ya ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya baraka futuni medlori ka mate Jordan Simango kule Bairro Ferroviario ka mate Jordan Simango a Palmera ni le Taninga baraka vovo Cecilia le ka n'wamatibyana baraka ka dakwalo konkwalo ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka. Papelaria Carlos Chambale le Belelwane, Baraka Armando Shop le Matendei na Quarteirão 68, Andrade Nhabinda SAF le Bar da Liberdade da Quarteirão 14, Baraka Nwamunyenge le Boane a Bairro Dux. Kati ndhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo.

0: kucha dzongeni.
1: Mvulo wa mbiri ni wa vunharo hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa vanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Xitiku xa dzongeni.
3: Vinte e uma horas e sete minutos já Tucuenga, Moçambique. Kusambula na jitiku cha Dzungeni, hipata jitiku cha Inyambani, Gaza ni Maputo. Kota Antolobeto, Mvulo, Wastato, Wastano, kusikala 21:05, kala meia-noite. Nyamunhla hi hasa kusikala lomu dorobeni ka Inyambani, hi radio ya Moçambique, emissora provincial de Inyambani. Kala kutsaka lomu karimu hi kuma hi tingela letinene ya lomu wa provincia ya Inyambani, ka Gaza ni ka Maputo. Makunu matshangu hi nga na woka osuka nyamunhla hi ma 21:10 u nga luzi ya tinhloko ta mahungu ya xipandzi dzonga. 21:15. Kanzakanyo wa mitlakano hi patsaku wa vanana va gondzaku wa xikola, jogos desportivos escolares. 21:30, mahungu ya xipandzi dzonga. 22:00, gondza nsimbi. 22:30, mikombisa Inyambani em foco. 23:00, mangoloco a matimo e a cico. 23:30, último jornal. Cala meia-noite. Mangala teu Ramina Américo Mucumba. Antônio Kumbani. E cá o Basopo Gamichini. Oi, oi. Bom fim de semana.

Hello Sir Moingiseto wa ku rhandzeka ka kandzakanyo wa leswi zwi nga maheka ka siku ga nyamuntlha aka maphikizana ya mihlakano yo tlanya ta miri ra vuga lomu swikolweni. A ntlawa wa Maputo provincia hi vavanuna ni vavasati yi swi kutile a ku ya ka xigava xa kumbitisela xa maphikizana ya basketball, kasi provincia ya ka Maputo hi vavasati a yile ka xigava xa kumbitisela xa maphikizana ya ukhaveli ga xikhumba lawa mamaheka kwalomu doropeni ga Nyambana kampu ya Ferroviario aka livala la machichi nakona ku tivikile mitlawa leyi faneleke a ku bela a xigava xa kumbitisela a mulungiso ya loyi ni sonto. Leti tihloku ta leti yelanaku ni longoloko lowu wa kandzakanyo wa lebyi mahekaku lomu ka maphikizana ya mihlakano yo tlanya ta miri mamahekaku lomu Nyambani. Mandleni ka Idrasio Makondela na Tomas Valoy.

0: mitlawa ya provincia ya ka Maputsu hi yona yi nga humelela aka basketball ni ukhaveli ga Chikhumba hi rambu ga Chisati a ntlawa wa provinsi ya ka Maputsu wu ta bela ni Nampula ka xigava xa kumbitisela ntshaku ka ku a ntlawa lowu wu bile a Maputu Sidadi kwandza ka hungu na Nikolau Mukhavele.
1: Maputu provinsia lwe ya humeleleke a va gintla xitambu xa ku veya kongoma aka ntshwantshwa wo gamu ka ta bolo rirhambu la xisati a Maputu provinsia lwe ya swi koteke ku veya tibela a dropala ka Maputsu hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu lana ke ya gintleke xitambu xa ku veya kongoma aka ntshwantshwa ka xiyenge xa ugamu lexi nga ta va xi beliwa aka siku bya mugqivela lweyi a tsutsumaka nakona ku heleni ka ntlangu hi tule marito ya lweyi a pfunisa ka ntlangu ka kapitan wa ntlawu wa Maputu provinsia loyi a kombeke ku tsaka hikwalo ka ku ve a swi kotile ku humelela eka ntlangu lowu
2: significa mu trabalho trena muito ainda na provincia mi ser dizia que nós temos chegar na final por isso que trabalhamos
3: va concursar com Nampula já conhece essa equipa quais são as expectativas?
2: A expectativa é ganhar mesmo, conseguimos ver o jogo de Nampula, conseguimos ver o Jorge de Nampula, vamos tentar entrar quando Nampula não consegue. Onde tem mais gerente na pula que nós podemos ganhar.
1: E tlhelo n'wanyani a capitão wanta wa Maputo Cidade lwe a kombeke ku sola hikwalo ka ku veya nga swi kotanga ku veya humelelile na vula leswaku xin'we ka xivangelo ku ve ni a belile na va pfumbekile hikwalo ka ku ve ku nyikiwile cartão vermelho ka mobile mun'we wa ntlawa wa Maputo Cidade.
4: Em primeiro lugar, agradecer a Deus. O que falou, nós não estamos a correr e nós não estamos concentrados no jogo de hoje. E também por causa do vermelho, nos prejudicou muito o cartão vermelho. Então, amanhã jogamos com Tete, esperamos melhorar.
3: Ainda garante o terceiro lugar?
4: Sim. Garantimos o terceiro lugar.
1: Hi ndlela leyi a ntlawa wa Maputu provinsi wu tipatsa ni ntlawa wa Nampula ka ku ve u kongoma ku ve u ta va u lava a ku ve u bela ka finali mintirho leyi nga ta va endleka mudlivela loyi ka va loko a tibelele ntlawa wa Tete ku fambeni ka swikhatiso swikulu yi nga magrandi penalidade.
0: Kasi xungetano hi ukhaveli ga Chikhumba hi ta ya machichi hi ya tiva ku va mani va timahlu na mahlu aka xigava xa kumbitisela i na kulori Avelino Antonio.
5: Aru joka la yangulu la hamitla omimbiri inga kari ilwela au ndau gau kyanu. Ainwani mihanzu ya bola yula lejaku achawa wanampula uwe uganga shtambu chaku ya bela ama palisana ya finali hirambu gachi nuna. Nampula hiye nangave asusumeta achawa wa provincia ya Niasa himuni wa jgolu kajimbiri ahanzu lowu uwe woneka kama penalti. Akufameni 4 minute leta na utabola tani 80 minute leti gemilu ya kubeliwa kama jogo zishkolaris akawa wa provincia ya Nampula nika wa provincia Niasa iwe yenchana hii jgolu jimbiri. Alakanyisa Niasa hiyana ngave asangula chela jgolu au ya Nampula pota kambi achau dosh jgolu chive chingena aka minute yugumesa ya akiakanu kuiwa kama penalti la hama kunu aileku ayafeila kona Niasa loyi. Hirambu gachi sati akawa wa provincia ya Maputu hiwona ugangile ku ashtambu chakuya akama palisana ya final Maputu provincia ave abakawa Maputu Cidade. Luku huya laka kulela mandao maneni hiula lezwa kwa kawa provincia nyambani hi basketball hirambu gachi sati uwe ugumesa mapalisana ka undau gau kanu ni gimbiri. Kasi hirambu gachi nuna akawa provincia nyambani uwe ugumesa mapalisana ka undau gau kanu. Halakanyisa yoki amikawa ya provincia nyambani iwe iluza ayishkotan kwe chapela kuya kama mesh finais tena luhu wa volebole hirambuga chisati. Joki lezo inga lungilika kazakanyi luwanya mukha ina kulori Idrasio Makondela. Hungulegi posuwe minavulinu Antonio kusukela machichi.
0: Rigoberto Chissano aunile kupasa ka provincia ya ka Maputo ka vavasati ni vavanuna lezwi hi basketball. A provincia ya ka Maputo yi swi kotile ku ya ka xigava xa kumbitisela ni vavasati va ta ku mahlu na mahlu ni provincia ya Nampula. Kasi ka vavanuna va ta bela na mani? Rigoberto Chissano
6: muyingiseti na kulosa namuka kugami amameia as finais de ampliação de uma jogo de esportivos escolares nyambani 2026 achifunza kukuli maputu shikotile kuchapela kashi gavashi mwanyani kama finali kama modalidadi ya football feminino handball feminino a basketball feminino ni masculino shikamwini shadresh kama masculino ni feminino ka football feminino achifunza kukuli maputu shibili maputu sidadi ka tres bolas a zero ka basketball masculino achifunza kukuli maputu shibili a manika e 61-54 ka basketball femininos Maputo província abili Maputo cidade e 51-49 ka handebol Maputo província abili Cabo Delgado e 26-18 zimitsundzisile swaku a xadrez achifunza kuri Maputo xikotile na xona ku chapela ka final ka majaha ni ka ntintombi ka modalidade wa xadrez namuka ka basketball femininos itule marito ya diretor provincial de educação e chifunza nkulu maputu mamana Carmen Yakanda na diretor provincial do emprego juventude e desporto chifunza nkulu maputu ni mkhaukanyisi wa basketball feminino kif lava inkwavo vakomba kunyosha ikukhalata ka chifunza nkulu maputu kama meia finais para final
7: meta continuar a etiza ho vani namuntla ni mdzuku bra hi tsala ma strategy yako hi ta swi endlisa ku yini final maja tshemba swaku hi ta khaluta ndzima leyi
6: ya tshemba swaku hi ta khaluta marito ya diretora de educação exifunza nkulu maputu diretor provincial do emprego juventude e desporto wa xifunza nkulu maputu tatana rogerio xihawu mani marito nga naona kankana swa maputu provincial swi kotile ku chapela ka final feminino ni masculino
8: eyi swi kotile marito ni nga ona hi ku tsaka swinene hi maresultat la hi nhlamulo wu kumaki namuntlha a jogo leyo yi karhate swinene hi nga tshembi maxina ku faltara 5 segundos hi conseguire ku resolvhera então hi tsake swinene hi dzempenyo ya vana va hina hi tsake swinene hi tsake swinene khani mambu hi khensile Maputo provincia ya kona phambeni ha tshemba swaku hi ta kumeka ka malugari nyana ya ku hlawuleka ngopfu ndzeni ka classica sao geral enaw hi tsakile khani mambu
6: nta landzela a mutlhaukanyisi kif mister kif mani marito nga na vona a ntlangu gamile swi karhatile ma swi kotekile
9: swi kotekile a hi nga yimelanga leswi maxi swi ve swi kasa tintamu maxi a vana va swi kotile ku va khoma va tiza hi nhloko a mundzuku hi ta vona swa ku endleka yini
6: swoswi u ya ka final swilo swi mi nga ta endla
9: hi ya ku lweni ku fana ni nyamutlha hi nga lo hi ya ku lweni mundzuku ni ta vona a leswi hi swi lavaka ku hi vele apodi hi ya ku lweni mundzuku
6: ya ku lweni mundzuku muwatule marito ya kif a nga mutlhaukanyisi basketball feminino hi xifundza nkulu maputu 51-49 i mihandzu wo gamu ka basketball feminino laleni ya kampu ya instituto de saúde ni vayingiseti swihlaya swaku Maputo provincia a khalutile ka final basket feminino ni basket masculino handball feminino football feminino ni xadrez masculino ni feminino kupatsa ni mamedalhas de bronze prata ni ouro ka atletismo Maputo provincia mundzuku atabela ma final lawa kusukela a xifundza xa Nyambani Rigoberto Chissano mundzuku itabuya ni mahungu mangwanyani ya final ya majogo esportivo escolares Inyambani 2026.
0: Bongile Rigoberto Chissano a mihlakano ya basketball patikambe no khavelga chikhumba cha chisati a final ya kona kutani mihlakano ya kumbitisela ibiliwa a mulungiso ya loyi kasi ku ni hlakano munhu wa chinuno to biliwa lezwo hi sonto machichi maringano ya kufela a ku kutiveka ku himani a to venhena ka vavanuna patikambi ni kufela ku sasikisela hi hlakano wo kare a nko utu rangelwa ha bendinda levi yena nga nduna ya kusangula ya tiku ga Mosambiki muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kwalaha halongoloko wa kandzakanyo wa letiyela na ku ni mihlakano yo dlayanta miri ya lomu swikoleni amukela usalisi ga Idrasi Makondela na Tomas Valoya.

Gipelile, maphoyisa ya tiko ka Mozambique ka maputsu ma khomile vanhu vambirhi va xungametiwaka ku maha vugevenga ka matsolo na va tirhisa swibamu ku alakanyela ku lava ku nga ve swibotshwa leswi nga tsutsuma ka Beo na swi nga se khomiwa. Mati ya bimbi a tshani ya le Bara lomu dorobeni ka Nyambani ma khondomisile miti yimbirhi ya upepemeli a ku fambeni ka vhiki leyi yi kumesaka. A ndzilo wo kala wu nga woneliliwi loko ku hisiwa makhwati hambi ni swin'wana man'wani mandhawu wu nga tshuka wu engetela xihala ka masiku lawa ku tshinelaka ka matshamela lawa macheliwaka El Nino ku wula xikanekisi xi wonelelaka hi mandhawu hi hanyaka ka wona ka Gaza. Tihloko ta mahungu ya dzongeni ka tiko matone hanakona matshangu ya majogos de sportivos escolares ni bazar gahombi ga nguva hi wulawula hi Fasin 2026. Tshama hi seyi hi ku hambela.

0: ama jogos desportivos de escolares massa licela kan le jungaluza kama hungulawa ama tsangu ya masiku la yogumesa. Leka maputsu vanhu vambiri va khongwile hi maphoyisa tiva xivangelo ni ku hi vamana ka hunguliki Gastelio Manyisa.
1: Maphoyisa ya tiko a xifundza nkulu maputsu ma ku khoma vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzu ku va va ta va va endli vudyambana ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa ka Matsolo ni swifundza swin'wana hi ku tirhisa swibamu. Vanhu lava ku vuliwa leswaku i va bohiwa kumbe swiboxwa leswi balekeke a jele ra ka Jamangwana ka malembe ndzhaku loko ku endliwile a swi tereka, kambe va nga kumiwanga ku ta fika masiku ndzhaku. Vanhu lava tanihi kula ka maphoyisa a va nghena mimitini va utlela switirhu, swipache, ni swilo swin'wana swi lumbaka vinyi ka miminti, switolo, ni tindhawu tin'wana hi ku tirhisa swibamu leswi. Maphoyisa a ma tivi leswaku swibamu swi nga va swi kumiwe kwihi, kambe leswi nga tiya tanihi ku vula ka Carmine ya Leite, munyiki wa mahungu ya maphoyisa Commando Provincial, hileswaku vavanuna lava a va nge te endla vudyambana ku va va khomiwile. Carmine ya Leite a yingisele ku hlaya leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ku kotekile hikwala ka vutlhari lebyi maphoyisa ma byi tirhisaka ya ku endla xisecha ni ku lavetela lava va gevengaka xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
2: A va khomiwile ku a va swi kotile ku va laputala a vanhu. Ni mbala swa ku i na va balekile hi nkama wa manifestasoch ya 2024. A loko va baleka va gama va huma va tiyale va tlhela va mahetela a wu gevenge na va tirhisa a swibamu. Maphoyisa ingama lowu ma nga swi tiva leswi hi ku ankisa va swi kotile ku mama ya a ntirho lowu wa wukulu ku ra va kota ku va khomiwa majiha lawa. Va khomiwile mun'we a ni 39 mbenyana ni 52 wa malembe, va khomiwile ni swibamu swimbirhi ni swibalisi swimbirhi ni sexi wa mamunisoxi amabala. Amabala lawa a trexi a ni ka xibamu ximbenyana a trexi ma wa xibalesa ka tika xibamu ximenyana xuku desejwa vo desejwa ma wa xibalesa desejwa wa mamuni soxi. Então a lava loko va khomiwile vona enga malu vanga baleka hi jele a va swi kota ku va famba a mintini a xitaratwini ni lagu pungu a maloxi a maloxi va dzukisela vanhu ni swibamu leswi ya vagama va yiva muchumi ya vanhu. Maxi va khomiwile va kumeka a xikwadra xa Matola D ra va kota ku va responsabilizaliwa, kambe a maphoyisa ma swi kota ku va ta va nyikela ka maxitikiso mambenyana ra va kota ku vona va julgariwa hi vugevenge leyi leyi va nga mahetela va nga mahetela xo.
1: Marito ya Carmine ya Leite, munyiki wa mahungu ya Commando Provincial lomo xifundza nkulu maputsu, loko a vulavula hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzu wa ku va va endla vudyambana va gevenga vanhu hi ku tirhisa swibamu ka miganga yi nga ri yingani ya xifundza nkulu maputsu. Vanhu lava tanihi ku vula ka Carmine ya Leite i vanhu lava a va ta va laveteliwa hi wo maphoyisa hikuva va bohiwa lava va balekeke jele ra ka Jamangwana malembe ndzhaku loko ku endliwile switereka lomutikweni.
0: Mati ya bimbi lomudorobeni ka Nyambana ka itshwa ya Lebara ma khundumisela miti yimbirhi ya ku pepemela kona. Wa fakaza hungu leki Armindo Masingi.
3: A ku cincacinca ka tinguva ku karhi ku tisa xikarhato a Pride Bar ra dorobeni ka Nyambani, miti yimbirhi ya ta rhulelo yi vi yi ndlandlamusiwa hikwala ka mavhiki lawa ma tsutsumaka hi vulavula hi Palm Grove swin'we ni laha wa Gaya la tekwa hi mati a restaurant swin'we ni pisina ni predi timbirhi leswi hikwalaho ku nghana mati ya bimbe ma karhi ma nghena lomu ka misava laha wa Gaya. A mitirho ya Radio Mosambiki yi vi yi bula ni mun'we ka vatirhi loyi a teku nga lo i wu pinyapinya gionekaku kasi ku chetela alibiyu hi misava lomu ka tisakwa.
4: Maulidi xidomingo xi le koko hi chijikile xa ha ta chijeka bya tikombela ku hi ta chijeka purekepe mexe tolo ya tinyamuhla a mata ma ku sigiranga ku kandza se no wona hambe misava ya yi humile si
5: a swi kava dori leswiyani swi lomu ka ku vhuneta
4: hi lomu ku vhuneta lomu ku vhuneta
5: hi khale ge hi wona marito lawa ya hombe lawa ya mata chikela se mata chetela ka lele
4: hi wona hi lo chetela deposit ka ku hi mahele hi ta ya ka saku leyi deposit ka muti ya ka saku leyi a le ndzhaku liniya hi ta ka maribye hi cheta wona u ma ku para majudari a amate ku manga kanze hingovu sene hek si
5: amloko mata manga tihitamu
4: manga tihitamu
5: amloko mangena manga tatukana
4: ku manga tashikota kuve ni tamu loya no fana ne lo unga maheka za ma destroyer
3: la palm groove ya mu imeleli wa mutlo i tingalo kukari kutirisiwa kusuhani ka 2 milioni wa marandi maliati kweni ya joni kasi kushawati sakwa leti tichateluwa ku amisava
6: Rafael Fini ya Shurungu hikuvona kahina kavatiri wala hapa mgrove ama stansi ya mangwanyani lawa manga kumiwa hilipsi hatsemba soku maa hini tiri wawona wakutira maelani nile soku alezo manga tirisa zona masikunza aku ya haa simama nukweni hii projete hii protegere andaula hina la paula siku ni siku
3: Avatiri wako na wongla wanga kona nga humesa luka chukwe panza hina dira shorandi
6: Avatiri wa hikona avatiri wa hikona wa haa simama nukweni hitira loko hivona soko antiri unyingi hiko kanawa nganyani paraveta vata hivuna antiri loko hivona soko nada amulungona soko amale ahikona enzo kwa tama adevete la vanu ava pumba aku epa nyimani loko hivona soko amale ni huku mile ni tamivitani
3: kula ula aka vatireli vala ha palm groove zwinwe ni la ha wagaya a pride barra dropen genyamban la matia bimbi makariku magengimusela mimiti yata rulelo
0: Leka Gaza achikanekisione lako himandao kwa hanyi wakaona, chiklarisa chitsungu hingozi ya kumahaminzilu inga woneliliwi, Francisco Simbini.
7: Shudwana shakuvekisa tamatsamela mgangeni ambi nthuvuku, mile shingaka rishitira lo migangeni, nivatsamitiku lisha kuva kuvikeliwa kukunga yendliwi anzilu wakala unga woneliliwi, lishi shinga ingetelaka, a kuone tela mgangeni hikula nika shahala shichuaka El Nino. Indla leyi kufanela kuva avatsamitiku va nikuvonlela ngopfu swinene loko vatirhisa ndzilo lomu mgangeni hikuva nga tshika ku endleka amhangu hikulu ya kuva ku tshwa makhwati lomu ka swiharhi ni misinya ya ku hambanahambana a nhlokomhaka.

0: zvigomzo zvavanhu vahombe zvinani lesima nguvhu muonelo leri waraivega kuyelana nita zvigomzo zvahombe kunge alfabeti akamitirhuya tagonzo lomu inyambani nealsagiragira iye ana loyi avulavulaku shungetano hi ugonzisiregega alfabeti sasamwe chinyimu cha provhinsia
1: alembe lege na hitsalelile asi nkumili kenyenco 58 wa zvigonzane laha hi nga ni 4mili kenyento 29 wa vavasati a tlhelo leti hi nga hi nati ku ve hi titsalela a nga mameta i 9mili i 18 laha hi nga ve hi byi kota a ku ve hi kumprire hi 61.6% a byigondzani lebyi byi vi byi kumeka eka nhlayo ya 250 wa macentro ya alfabetisação na vavi va gondzisiwa hi 203 wa va alfabetizador voluntario zvin'we ni 99 wa vagondzisi laha ka nhlayo leyi ya 5558 hi kuma 299 ku nga vagondzi va programa familia san alfabetismo ku nga profasa a programa leyi yi mahekaku lomu mitini kumbe lomu mingwangweni ya zvigondzani a zvi vanana va ensino sekundario hi zvona zvi fambaku lomu mitini zvi gondzisa a vanhu va hombe na zvi sangule ku gondzisa vapapayi vayekelwani kumbe mumwe ni mumwe loyi a faneliwaku hi ku famba exikolweni na hi wula kambe a ku hi na ni 1690 ka lava va ku gondza ensino primario para jovens adultos ku nga nivhel leyi ya ku nga na va khupukile a xilawu xa ku sangula ku nga alfabetisação na hi na ku wula kambe leswaku lomu ka gondzo leyi ya vanhu va hombe hi na ni ku vilela nguvu ka ku participara ka vapapayi hi ku a tinhlayo tabye hi leti ti nga ta ku chota nguvu vatsongwana va fambaka lomu masengo malembe leyi hi na ni amili 29 wa vapapayi va nga tinyiketela a ku famba lomu masendo na hi karhi hi hlohletela leswaku vapapayi a hi fambeni hi ya xikolweni a ku gondza hi loko ka kalaku ku nga hina tanga a hi fambeni hi teka mingango ya hina hi nga chaveni hi famba hi ya kuma kutsongwani a ku onekela a mikama leyi hi nga na yo lemina centro yi tsongwani tiora timbirhi hi ku sanguleni tutove tigondzisiwa a swi kota ku loko hi mbitile kusuka exikolweni hi tlhela hi famba hi ya hi ya tirha a mitirho ya hina leyi yi faneleku a ku vi yi hi nyika a ku hluvukisa a mingango ya hina ha mi vitana ha swi kota kambe ku kwalaha mu nga kona hi nga swi kota ku ivi hi ta mi tshinelela hi mi mahela a sindru hi tlhela hi mi nyika a vagondzisi wa ku va va mi gondzisa na hi tlhela hi wula kambe leswaku lomu ka subsistema leyi ya vagondzi wa vanhu va hombe a nga subsistema de educação da adultos ha tirha khwatsi ina maji swi kona leswi swi hi chotelaku na ku fana ni mabuku ya vagondzani or ya zvigondzani hi lawa hina hi kalaku hi nga hi nawo a ka mikama leyi maji hambo hi leswo a hi nge tsiki a ku ve hi chiketisa a ku va gondzisa ku va tiva ku va tsala va tiva ku va lera a vagondzani va hina kumbe vapapayi va hina ni vamamani hi ra ku hi fela ku hi swi kota ku hi hundza ka situasao leyi hi kona hi tirhisa a mabuku ya vagondzi lava va ensino primario de educação geral ku nga zvi vanana leswi zva primera ka la ka sexta classe hikwalaha ka maekivalencia hi ku loko hi ka hi maha maekivalencia hi ta kuma leswaku nivhel leyi alfabetisação hi korespondera a primera ni segunda classe hi gama loko va mbitile kuma alfabetisação va tlula va ya ka ensino primario para jovens adultos leyi yi gondzisaku a kusukela primeiro ano ka la ka quarto ano a primeiro ano e corresponder à terceira classe, a segundo ano, e corresponder à quarta classe, a terceiro ano, e corresponder à quinta classe, a quarto ano, e corresponder à sexta classe. Logo, vai chegar lá com o quarto ano. Logo, gimbela lembe, bona, vai chegar o aluno com o exame, ou vai marcar o exame. Lui adopassa lá com o exame lá, inani acesso ya ensino secundário akufana ni vana na lava ku vagonza akuchikela ka joka sexta classe na ka sexta classe mata mais exame loko ma exame eu vou continuar a ensino secundário.
0: Nelson Giragira a kombela a vanhu lava kalaku va nga gondzangi swikola va tinghenisela ka alfabetização kasi akuva tiva aku tsala ni ku gondza.
1: Eu até hiti kombelo cha hombe ka ma comunidade, um ser com vizinho, ya jikola, ka vukhe va papai ni va mamani, va nga ni zwi vanana laha exikolweni. Va tshinelela laha ka xikola lexi xi nga kusuhani ni laha mutini. Ka yena loko a zwi zwa ku ei zwi kona zwi muchotelaku a nga ha zwi kota ku chikela a nyekela a vito laha xikolweni a fela ku a tsaleliwa ka maprograma ya alfabetisação ka gondzisiwa va amukeliwa. A xikola xi ta va amukela xi ta va nyika vagondzisi xi ta va nyika a ka ku gondzela kona hi ku ti nyika ka mabasi wa ku tshinela laha xikolweni. Apelo leyi hi maha hikwalaha ka ku hina ni desafio ka n'hombi ngopfu na ku hi hungula a tinhlayo ta vanhu lava va kalaku va nga koti ku leri va kalaku va nga koti ku tsala kumbe a ku maha a tikonta. A provincia ya hina a ka mikama leyi yi konta a taxa ya analfabetismo ya 30.5 wa maporcento. Laha ka taxa leyi hi ta ya kuma ku a 18.8 va papayi va nga kona laha ka nhlayo leyi va kala ku va nga koti ku lera a va tsali a va koti ku maha tikonta. A 39.2 i nhlayo ya vamamani na hi vula ku leswaku va hi kona a vanhu va swi lavaku a ku va kumiwa hi maprograma leyi hina hi implementara a subsistema leyi para ku hi kota ku hi nyika a direito ka vohle vanhu lava nga ku a ka maluyani va hi vatsongwani va kumile ni swilo swa ku tsalangana va nga swi koti ku famba xikolweni ja leswi ku nga ku a educação e direito ya yetlhe munhu. Hina ni subsistema leyi para mun'we ni mun'we loyi a nga kala ku gondza hi ka mikama leyi a nga hi mutsongwani a fela ku a tshinelela a maha tinivhele loko wa mahili nivhele wa swi kota ku famba endzeni sekondari ya gondza maha desima segunda wa tlhavinyeta famba mafakultade ma kona vanhu va mahele kwa lisensiatura na va sanguli laha ka alfabetisação ma kona vanhu va nga famba va sungula ku gondza hambiloko na va ni madzanovhe yanu o.

u hundza parixi ya wena ya lomu u fambaku kona. U nga ha swi kota kambe ku kwalomu ka ku u tirhisa tibangi leti hi tirhisaku u ta chekela le bangi a wu swi koti ku tirhisa makina lowuya, u teka karata mugavo no kombela munhu a ku pfuna. U teka pini ya wena ya bangi vila pini liya i pesowali ya sijili u nga nyiki munhu hikwalaho ka ku wena u ka loko u nga swi koti, u ta teka a pini liya wena u nyikela a munhu i ta ma opera sangu liya a ku sangula poda humesa a mali a ku chelela lomu ka konta wena a koka risibu u vona ku a saldo hi ya leyi ti nga hi kona a tlhela hi le ndzhaku a ma yin'wana opera sangu a humesa mali na yi tele a teka ya lomu ka konta ya yena wena u tsimbile a wu woni yi ta ku kalavela. Hi ntan'wi hi hlohlotela leswaku a hi fambeni i ya hi vona ngopfu valifambeni bya sangu hikwalaho ka ku kwalomu ka timhaka ta Sawudi ha famba hi ya kuma switsongwana hi ya bya switsongwana lomu ka mapalesa lava nyikaku le xipitali hi kota ku yini a ku loko hi vuyile hi le xipitali hi ta hi ta hi ta mha leswi va hi byelileko hambi kwalaho ka ku hi mama mimbulo ya kona hi fanele ku hi hakisa kulomu emzimbeni hi swa ku tlhatlheka ka kona. Xa loko hi nga tivi nchumu va ta hi xipilikara va nga laha maparacetamol u nwa kunharhu hi siku lava u nwisa ku yini u ti chikela u teka ka sikanyari u nwa khadi game u tlhela u ya nwa u nga ganga u le xipitala va ku byelaka ku yini va ku tomaro xikomprimido depos de tomaro a ri fisano wena u nga ta swi tiva u to teka leswi u to swi kuma u ya ma hambi ku u nga kompleta ridoze ku u nga swi komprenderi loko mahe malaria u nga nawo ma nge hakisi ma hundza malaria na u nga mahanga amedication correta guwa lekike nga wu vabyi ti lava ku maha amedication correta na wu landzelela leswi u byeliwaku le xipitali na hi tlhela hi ta tatisa kambe hi ku alfabetisasangu ya vuna ya vuna hi ku hina ha swi vona ku a ku hanya ka hina ka siku ni siku ku fambelana ni mercado ku fambelana ni manegosi hambiloko u nga mahi negosi hi kusuka u ya mercado u ya dumbanenge u lava ku ya maha makombara ya wena u na ni mali ya ku bindza leyi u nga nayo loko u nga valanga hi ku ya xikoleni u ya tiva tikonta a ku ma u ta kalaveliwa a troko ya wena loko hi muxavisi u ta teka a michumu u nyikela va ku nyika mali u tlhela u teka troko ya ku tala u tlhelisa u suka na wu luzekele nguvu hi michumu leyi u xavisaka u luzekele hi mali leyi u tunga na wu xaviseni yi tlhela kambe hi ku ya vuna phela alfabetisasangu yinene vamakwerhu yinene nguvu ya hi vuna ya hi vulula a matihlo yi tlhela yi hi vulula a tihloko ta hina yi hi vuna khwazi ni ku pimisa ma swi vona a vana na loko va famba xikoleni phe va famba va va gondza a kumbeleni ka swigondzo leswi a siku ni siku va nyikiwa titepeseni a nga matrapali barakatsa va nge famba ri ma mahali kaya a chikela n'wanana prahife ku hi swi kholisisa ku phe a n'wana lowu a xikoleni fambeni ku loko loko u heta hi kombela mabuku teka mabuku lawa ni hi vulela hi swivona ngo nina nyamuntlha yo kona hi ku mugondzisi wa chela ku vixto lahaya kakadere u tlhela tsala ni siku leki a nga ma hi gona vixto liya ku hakunene a n'wanana yi fambile xikoleni ila ya tsala maxi laha a nga kuma xixi laha a xixi lowu vula ku yini u vula ku a nga seritaranga u faka u swivona ku kasi cini xi nga fanyareka laha ka tepisi loko a tsandzeka wa te ku mfe ku mu tlhamuxana ku tshama la tsala leswi u tsala leswi u tsala leswi khoma buku leti u ta kuma mihlamulo ya ku i ya ku i ya ku xava loko ku yi ku wena wo swa ku chotela a wu kumanga a ku vonekela le mabukwini hiko ku u tshama u nga tivi ku mu vuna u nga tivi lexi mahekaku swa maheka kambe ku a vanana va suka hi kaya va ku va ya xikoleni va famba va tshama lomu tindleleni a va chekeli phe xikoleni le kaya u tshamaku hi xikoleni le xikoleni a mugondzisi i ta tshama ngo a n'wana na byi mu kumile i le kaya ku hi kona nhlakana a ka mona ku swa ku a vangana va huma va famba kaya hi gaya i ta rap a mabuku yaku a famba a chikela a phutsela mpahla ya ku a veka hi ku yini hi ku hina hi nga ta swi kota ku lava ku yikona hi nga naha mabuku hi vona ku lexi u nga tsala cini hi ku lomu ka matihlo ku phumile swa hi chotela a hi na ku vonekela hi ta zaka ku loko gembela lembe va na ngo n'wana nowu i kumile PPF a n'wana nowu a nga na mavanya sonxo a xumbarini lexi nga mu xumbarisa hina a hi xi tivi hi sangula ku xaha hi lava ku famba xikoleni hi ku se ku ha yi xumbarile ya chikela yi holovisa vagondzisi maxiku loko ku ha yi ku khwatsi ha swi kota ku siku ni siku hi mahakombanyamento ya vanana a hi ta swi tsumbula ku.

0: laha chikona chikadaku chingahikona khwatsi chikona lechi chichotaku ahifambeni chikoleni ahifambeni hi ya gondza alfabetisa sawu na hi tlhela hi phinda leswaku aku gondza aku na tanga hambiloko hi munhu wa hombe wa gondza u nga telwi hi tingana u nga telwi hi ku loko munhu a ku hleka loko a ku a hi nga wona leswi a fambaku ka ni la ku a ya ganya yini tanga ya nga ka yona a ina wo hala ku tirha u nga godoli mutsiku mina lexi ndzi fambisaku xikoleni ndza xi tiva u famba u ya xikoleni u ya tshama u ta fakaza phemandziku u ta fakaza ku lamba alfabeti loko yo nga alfabetisa sawu na ndzi nga chikelanga na ndzi nga kona nyamuli
1: ndhawu yin'we ku kumeka unao karhi gondzo leswa vanhu va hombe ku nga hi laha xikolaskola stemu rule mudoropeni ka nyambana murhangeli wa xikola lexi ni xiorlando yena loyi a vulaka swaka ku tala ka lava va gondzaku alfabeti vavasati ya kusa havanuna lava kumeka na va karhi va tisiwa tingana ku ha tshama ni vavasati va vona va gondza
2: a lembe leki ka 2026 hina hi amukeli vamamani ka nivhele yo sangula ya alfabeti dza sawu ya numero ya dza seji ya vona lava va ku sangula ku ni ku tsala vito gaku ni ku tiva ku chumu hi xikola hi dza seji wa vamamani va nga kona laha ka sentri leyi a hina ni bava mun'we a hi nayi majikomo xikola lexi na ni masentri mambirhi ki ko sentri ya vumbirhi leyi va gondzaku primary one va nga pasaleki ka lembe ka ku va tiva ku tsala vito va gondzaku primary one di epjaka hina nge i primary one di sino primary di jovhe zi adult laha ka turma leyi hi tirha ni dza seji wa vona majikala dza seji lawa hina ni 13 wa vamamani ni 13 wa papayi hi vona vanhu laha hi tirhisanaku navo a lembe leyi giga 2026 leswi hi nga na swipfuraku swi vula laha hi ku hina ka hi maanalyzi ya 3 ultimujanus ka malembe laya manharhu lawa desi 2023 24 25 ja hi tlhatukisile a 58 wa papayi ni vamamani majika 58 lava hina ni 50 yu mabasi ya vamamani a sete hi lava vavatsongwa ni muvhu wa sete wa vona wa ntsengo wa kona lawa purakula ku vapapayi va kala ku ya xikoleni hi vuleswaku va tshama na va tikakusa va kala nguvhu vapapayi ntao loko ka 58 lava kambe a va nyimangi hina kumvi xikola basika hi wa nga gondzisi ku a ku gondza leswaku va gondza na va hi kaya ku nga yisino a distancia pesd hi va rhumele ka xikola xa mwele hi vona va gondzaku purke va vona va kona futsi va nga tikombisa ku va lava ku hasimama ni xikola xabye hi va rhumele mwele pura va ya gondza va maha set maklasi purke hina hi gama hi sexta pura insino primary di jovens adults nakele momento ja maji kusukela lembe kingambela lava nga graduara lembe kingambela ka ntsengo lowa 58 va kona 5 wa vamamani va nga ku hina ha pfumela ku baha uniform ha pfumela ku gondza ni vanana mu nga ta tizona mu hi vatsongwana kani va ku na da hina ha swi lava nguva hi ta kombela hi ku hina hi ali hi ku hina hi gondzisa vohle va kona ni sweswi va gondzaku laha xikoleni va baha uniform va kumbirile byoke leswi hi vulavulaka va ta education physic a va na problem vamamani lava loko va hini xikhalo hileswaku va chekela va ta vula ku hina hina xikhalo xo hi va tlhela hi va nyika wundhawu hi ku swa kala ku mamani a pfumelaku ya xikoleni a tlhela ya continuara ni sweswi hi vulavulaka va gondza set maklasi va nga pasa lembe kingambela pura kuvula ku hina vo tala hina va hi xenga ku va ya xikoleni ntao loko va swi hundzisa hi se a hi byi tima byi hina va tiva ku va kona va sitataku ku gondza ni nyamutlhe ni leswi hi vulavulaka hina a vavanuna va lomu mugangeni lowu pura ku hi va sensibilizari hina hi vulavula ni lideri communitario hi tirhisanaku naye hina ni secretary du bairo hi tirhisanaku naye hina ni conseilo di xikola a ka mahimahaku mareuniyawu ni votlhe va nyika regado ha fambisa lista de presence papa hi loyi a nge a nga swi koti ku sayina ha mutisa ku kasi u ze u nga tivi ku sayina na hi ku laha xikoleni hina ni alfabetisa sawumbyini ke ento ha mahatirilweko hi mubaba hi hundzu ya ku a mandziku u ta kuma ni bya hombe byi lavaku ku u tsala ha wece byi lavaku ku u nga ma ku mali ka ni ku hlaya mali ya ku hundza wona ku vitana mamani hi ku n'wina mu rhandza ku byoke mamani rhangela u nga ma hi lebyo vhumela ku u ta xikoleni u maha acompanyamenti ya vanana loko yi ku nyika lista u asinari ku u wena u muluku hi munhu u tenge u tiva ku tsala ni ku leri pelomeni jesu jaha va sensibilizari ku va tshinela va tala xikoleni amagezi hi ta siyela vavanuna ka ku va ta ku kombela majina hi byela votlhe hi ku sitatani mu ta xikoleni mu nga mahi leswaku mu ku xikoleni ndzombeta xikhati mu nga luzi xikhati a ku ta xikoleni a hi ku luza xikhati hi ku wu tivi a governo a siku ni siku i lwela a hluku kulava ku muta chikolene kasi ku a bya mandziku leswi to humelela muta byi tiva ku pfuneta vana na ku hlamula titepese muta byi tiva ku titsalisa muka maassociation lama wuliwaku siku ni siku makoma maassociation entao tshineleni n'wetlheni mu nga siyi wo siya hambi hi wa papayi ngoni chikolweni hikusa loko u ya tiraka obra yo karhi u lava ku hola mali va ta ku sayinisa wu ndhawu u ta pfumela ku amukela bya pawa bya mandziku hi kota ya nyamuntlha u nga ala ku ta tsala vuha u kombela ku mu tshinela chikolweni mu ta hi ku tala hi ku tsutsuma mu tlhela mu ta simama mu tshama mumbeta lembe kala mugraduari mu ya ka maphepha lawa ya ku vula ku i papele de graduate ku nga certificate hi byo hi byi kombelaka kusukela ka nyamuntlha talani ku tala hina hi kona hi vulile mangi a hi na kama kambe a hi khedi kwalikeri kambe na wu ku amukela hi ku nyika wu ndhawu hi ku hina hi tirhela sweswo
1: Amdria Rad Msambiki yi bulile na Eliza Kimbini swin'we na Susana da Conceição lava fambisaka a ntirho lowu wa ku gonisa a vanhu va hombe a 25 de setembro lomu doropeni.
3: Komu bya hi tolovele deji nga va ku tirha hi tirha ni vanhu va hombe hi ku tolovele bya karata ku tirha ni munhu wa hombe porque loko a hi ni mapreko pasan a centro a ngati loko qualquer coisa no vem ao centro ata siku le nyamuntlha manzi ku a ngati às vezes o ambeta fica a ngatanga centro mas já é vai tolovel baixa o tsali quase meu objetivo lá o lava com mal cansar o vacota com a motivar vai fana ne vanan magonzelo yacho ava kombela ku vatsinela vata hlengela na hina porque a jukona zvimuzvi mahaku lomu tikweni unga itive kaneta sempre hambu banco loko unga gonzangi waya wa mahelwa zvimwani zvako hazvona uzvilavako
1: kufanele swinga va hula akutala kala vagonza ku alfabeti eva vasati akusava vanhu na vatiswa tingana ku tsama ni vasati vavona mitruya rad msambiki yona inga va yibula ni vakukari lava vagonza ku alfabeti va hula ula ku helisima ya zvigonzo
4: letil de jose isunguli lembeliki zvicicile zvinyingi porque xa ndza vi kota ku tsala vito gama hi kopuleto ndza vi kota ku tsala vito gama mani wa mini le ka papa wa mina leti nga ndzi ma ndzi nga gonzi ndza yin'wanana a ndzi ni mativhidadi yo tala ya ku ndzi nga kumi kamwa ku ya chikoleni magezi laha ndzi to ma siya para lavaka a va gondzanga majhi va vhilaa ku gondza no importa hi dadi a hi ni kamwa ku gondza tenke hi kota ku tsala maveti ya vana va hina hi kota ku sinara lomu ku lavaka ku ha sinari hi kota ku lira porque loko inga sinari a chiko chumu chitokomeka loko kambe inga gonzi inga koti ku tsala chinga ta kumeka chilo cha ku hita maha porque inga ta vhikota ku tsala ne vito gahi ja a hi gonzeni a hi tshineleni masendro gonza hi hakeli chumu so hi hakela ka hina u tivi gahi na ni ku kupirira ku ta masendro ja loya vhila ku gonza a wate qualquer centro va ta mugonzisa
5: Nzalbertina kwamba Zisanguli lembelegi. Ah kuchichile ku ndzinga zwa zwikoti kambe ku ndzinga tsali vito a vito ndzwa nga tsali khwatse mazile zwinza tsala khwatse vito ga mina. Lava ndzi vasela ku magezi ndzi vasela zwa ku avanuna lava nga ka ku gonza zwa laveka ku veni hi gonza kasi hi kota ku tsala mavito ya hina. Hi kota ku tira zwinwani lezwi fanelela ku ni ugonzisi.
6: Gilda Joanki, mina ndzi sangula go lembigegi ku gonza. Chemanzi tswali wanzi chitichikola pele manjo akamanzi nga ngena saleni avituga mina ndzi nga gitivi akugivala hiyini avituga pele manje paga papa yo mina ndzi nga gitivi kugivala hiyini pele manjo kusukela kama sikwana la nga vala ku higonisa mugonzi sipele manje janza zvikota ku loko vako avituga papa yo wana givala hiyini ndza zvikota ku tsala gami na givala hiyini ndza zvikota ku tsala kwa vituga mina givala hi chimucho enyika gama ka chimucha so pela menos já kutsongwane kuzvaya ni kungena
7: se aloko utsuka utlangana ni zvikarhatu le hekai zwa kufana ni kubadzwelo henwana na kombe kubadzwelo wa papai au tsuku ulova chikolweni
6: akulova nza lova maji thinking zili garanzi dzwe mugonzi sikuti senhora professora zingatata nyamukhe kunzi kumiwulu hi zvona akushitabe majamanzi kuno podo darama falta do a durante a 2 dias 3 dias sim pelo menos dia assim nza dara falta imagino é todos os dias ou logo mahi marilo assim na mahi a família nza dara falta imagino é lá muito
7: magezi munhu u masiya ku sela lava va ku a va se na hlengela ka ntlawa lowan'we wa swigondzo ngopfungopfu vavasati
6: Sikombelela ku va mamani lava nga sala ndzhaku va fanaka na mina. Sikombela ku va tshinela na vona va ta va ta teka ku tsongwane ku tiva hi ku pele menju alfabeti ya gonzisa. Va nga chavi va ku alfabeti ku na ni yini yini na da. Pele menju ku va ta hila ku suhani. Hi ta va ta gonzela a ku beteliwa munhu a hava a chavi a nga chavi munghana ku ta u ta gonza nkuta u ta gonzela kusuhani switsongwana leswi u to ta swi kuma a swi nga ta fana ni leswiya u nga ta sinarelwa dokumente hi munghana u ta sinara ha wexe hi swona ndzi swi siyaka
8: ku tirhisana ni vanhu va hombe a swi fani ni ku tirhisana ni zwivanana teko ku va khongotela kun'wana masiku va ku nyamuka hi ya marilweni ma mu chikela ka ku muzwanana loko mu tiva swaku marilo i ni gambu ni mixu podi mu kumana mugondza loko va ku marilo i ni mixu podi mu cica toraro pura ku yina pura mu fee mu nga luzi maawula mu zama ku komperela programa ya xikola a zama ku va khongotela a problema ya vavanuna hi leya ku no bodi hi patsana ni vavasati a yi tshami ndzuti mun'we ni vavasati hi na vapapa hi va mingango a vamamani va fambi hi gurupu ya vamamani a va pfumeli ku tshamala ka ndzuti mun'we va kumana ku fe ku gondza xikolo maxi hambileswi a hi nyimi ha zama ku khongotela va ta na va kumeka mun'wana ni mun'wanyana maxi wanuna sempre hi nawu wa tidyondzo kumbe nandzi wanuna ndzi patsana ni vavasati
1: mwingiseto ku rhandzeka ahungu eta gasi ka nyamukha nyimalaha nyamukha hi vulavuli hi lisima ya alfabeti ku nga swigondzo swa vanhu va hombe Horacio Romão, hi yena nga ta endlela tahungu leki Bernardo Salomão a veke ka wonile ka michini.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti kuchigeru choku makakahina humba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Lucili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metixi intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujilava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ki kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani kamselu, wa shikota kuukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiruuka chula, ni kutsembeka. Metix, mali, hichihatla.

Menot need zoit minuto shikombela moyo basa kula kota ulele ko mdo sukskalaka nya solo kachika tle chia kangan sama jala wa hayula Mr. Chikatlin ga Felix Jackson akunene ya moyo basa nga we vuna hinga sima mkufana majala wa tanna wala vavunile ko chiketo kuvuna Felix Jackson vatlela ku vatshama ku yimbelela vakulu nga hina na minga chikalanga la minga hikona vale nongongola zvonile kale hambiloko khwatsa wulangi na

0: tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlaziyezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Nhlekani tangiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ndzi na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madlelo ya ku lwa munhu leswi ni hlaya swi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i tirhiseraidadi. Kambe a tirhiseraidadi loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko wo za u va tirhiseraidadi u va ka ntanga leyi ya vakokwani leswaku se u kulile. Endawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyani a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku le kona. Ni nga hlaya leswaku a madlelo lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, makhapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanela ku va a dla a tifejawu, a fanela ku va a dla tihlampfi, matandza, a fanela ku va a dla nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dli swa munhu wa minenge mun'wana a nga dli swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona naswona swi ta n'wi nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu.

0: swinene swinene swileswo swa munyika antamu hi fanse hi fanele ku va hi vene ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dlaka swona kokwani wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika antamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hi mati hikusa a loko u kula a laka nkolo la u kumeka u venga u kupumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyeliwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a xikoti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu loko a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwani lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi ya malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawayani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masangu swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku aka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va hi ku hi faneleku hi n'wi pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu nupoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a faneleka ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodi swi nghena hi xiyin'wi hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrisoge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lweyi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wu dala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hina hi faneleke ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi faneleke ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyela ya kona se a ntsulukava xin'wanani a ja swa u nyama nyama a ja swa u nyami nyami a swi twisiseki leswa magelisa loko mphamela leswi o dyaka tsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko i li vhovhaku hambiloko lowu wa vavhovhaku wa se a ya a ha tigwenda ha ya masin'wini a ha tigwenda ku a tirha leni swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magamu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara attention hi ntamu ka vhovho lweyi ka ku va hi bekisa emagheli ya yena loko se i ni vhovho wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni laha se a kulile ala ka nkolo laha a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza vhexi manje a kulaka a ni tanga na yona iya a laha ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi pura a minka swakudya leswi a swi kumeka pura a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna pura a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gingletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi hi ncini leswi hi fanele ku va hi xe vhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va hikuva kokwana lweyi a nga dli pura ku lomu vanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhanga yena kumbe leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela entirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya xaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku ta swakudya pura yena se swi helile ku vipura hina a swi se hela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xi juli ku kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya swi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakone hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swi duhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wezu u thyasa vugan'wini, mawaku loko hi kola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakone ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

fambisa leswi mi rhandzavekisi dyi na wena kota wuleleko ya fambisa leswi loko swi ta ku mahora ni 30 minute lavee ku chikatisela xihundla xa tiro siku lexi lunghiselaku hina kulori ro xitina botela kusukela ka chaichai waza laha xihundla xa magela manene na vulavula hi vamadala vamadala lava kunene nakona va fanele ku ve va hloniphiwa swikati swinyingi laha a vana va kucetelaku swinyingi hi va le handle van'wani lava tsukulaku vatswali van'wani lava va xungetaku swinyingi kambe kota mun'we a hlulele ku vula leswaku swikati swinyingi loko ku madala wa loya hileswaku swi kona ku kala ku nga mahi tindlela letinene a sangala ku pimisa leswi a swi maheleke ku sukela un'wananini a suka ku sangula ni ku tiva ku vutomi cini u nga se swi tiva a ku hlayisile a maheli byontlhe swi kotekaka se nyamutlha loko hi wa hombe kumana ku betela vanana ka a ku ve va chikela va chisela se leswi ngo hombe kumana ku ri vakela ku ve u va xela chokari ka sa ku ve a ta kuma chakuka hikwalaho loko xungeto kutani kulu kalavela u ya swi hlwela kuma ku a swi fambe tindlela letinene ko va chachukwana ku hundza ku kombela rivalela kula Fernand Nyabanga ejaga le Palmeira mbuyangwana

0: lipelelimekise tuwa maputukaza na inyambani dzengetikatheko ikola kuva ikupangalata eka ringwana bindzu lanokonoko xondla xa madirelo a vusiku lanake ibulaku ni vanatiko lava landzaku ntirho wa vusiku. Nyamuntlha ina murhambi wa hina kulo nongonoko itava mulos lipelile ni ku nga losa vengiset u
1: vulavitikombongile mina Thomas Moyane nita tshamisela timhaka ta ku tirha vusiku u tirha vusiku swa karhata so veke ntsena a ku na kumu a ku na swa ku veni nga maswo se ntsena hi toloverile ku ku tirha vusiku timhaka ta vusiku ta karhatisa porke ki ni lava vanhu va fambaka vusiku na va nga tirhi nchumu kwama va hamba va hohlota miminti ya vanhu se va fika njhe va lava ku ta hi va kola kuma xi kuma va kumana na hina hi va kota porkeni hi le kaya a fane na vona vona vo hamba va yiva famba va rhendzeka kuma xi hina hi nga kaya hi va hi hlomile hi swi swilo leswi hi hlomaka hi swona manje hi lava ku zama ku veni hi kota ku kuma pawa na hinawo kani mambo
0: u tswaliwe kolomo ka cencai
1: mutswali wa xibuto
0: u sungunile ku tirha lembe muni
1: ntirho lowu wa kwadlo ni sangule hi leswimile bya sexi
0: ku sukela ka loko u sungunile ku va u tirha matirhelo hi wahi ma ku nonon'wela mu tirhisa ku yini
1: leswi tirhisaka swona ma nonon'wa wona maxepa u ta ku yini u kalaka ku a ku na xa ku khoma xona se hi teni ku tolovela ku na nonwaka kona ku ku hlangana na swigevenga na swi ta swigevenga swi lava ku ta yiva maxe u kumaka swa ku ha swi kota ku laha nene xitirhelo wa nyingi nyana kolakala la bazar
0: u vule swa ku hambi wun'wexe mu vanyingi hi nhlayo vunyingi la ku fika kumi ka madexe se
1: hi tres kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: ma hi ku cincana tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u sungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini vulepa loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana u ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku ni va na tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va nga tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vulaa le joni swona ku Afrika-Dzonga sini yena a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa ya tirha nhlikani va nghena ma-7 humama maduza vusiku
0: loko u lava ku cokisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kweni ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwa siniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mulekinzi ka temi ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mali vanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa lomu ka lomu so ku swa lomu kana swina swi tolovelile porke yini matirhelo ya kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula kona leswaku va nwe nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landzaku hinkwawo hambi hi leswi matirhela kona nkova wolaya wusiku mpela
1: tinge ni ma landzile ku na maganga man'wanyana tinge ni ma landzile hikuva ku na ku veni swa ku yini swa fanana ni ku kaya ni ta fa ni kola ni ta fa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swili yini tinge gwentile
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi hi vabava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyani va le hina hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka hi xi
1: yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwa ti ringani yena lemina ni nge tirhi purike leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirho vona swa kapa ni li ko kaya ni ta fa ni li kona ntirhweni ni ta fa swa fanana
0: swona kambe loko mu hlanganile ni vanakulobye mu loka mabulu i swini leswi swi mu bulaka swona i titshimatshima swa ku mi nyika ntama
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi nga ta gamelaka kona hi khomana hi tirheni ku na swona vambi loko wo tshama ku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaka matlhela no dola wana xuxu xikuma ku xa xitsongo wa tlhanganisa kaya va swi kota ku swi tirhisa
0: kwala bazara laha hi nga kona ku ni lava va nga ni mabaraka vona ku fana ni swoswi hi ndhawu leyi u ta ku yi vonelela muni ku tirhisana hi ndlela leyinene ku hinkwenu
1: ni tirhisana hi ndlela leyinene va voni leswi ni nga laha kwala kuva masenia
0: leswaku mo cincana ku va mu
1: hayi a yi cincani eka laka tshame senia cuka swa senia na mina ni ta ni cuka swa selo se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingise hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka le yi pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swa ku leyi hi yo yi ti nghenisaku swigevenga
0: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
1: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
0: I swona kambe loko hi simama ku ya mahlweni ni mabulo u vule leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi mu nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
1: a va koho va swi hala vangani va mina kuti
0: loko mubula a wu rhangisi ku va khutazanyana kutsongo
1: ai hambiloko mbulela nhanga swi lava ta kuwa swa ku leswi u nga buli swo ka swi lava se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuwa swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le ni nga fa nina se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlela
1: a lava leswo yena i ku loko ni ta kuwa swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a dina ta kuwa swa ku mina leswa ku tirha swi va swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: masin'wini so
0: hi ntirho na wo leswa masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaku ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika ri nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lixile na ni gijima mina ni famba na masin'wini se ni yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba ni yena na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
0: leswaku mo nyikana xigava
1: mo nyikana xikhadi
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaka ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va i ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa wu phorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaka nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swini va byelaka swona
1: a munhu loko u mi gwela phayile swa ntirho lowu wa wu gwari u mi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo ya yelweya ku loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaka kaya se leswi swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena a ka xinyimo xihi malina yi le mutsongo loko swi nga loko u ta mi kuma n'wana a masemendeli mun'wana a encayini a lava ku zama ku tihanyisa
0: u sungunini ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
1: nada ni u sangula kolomu ka cencani
0: i wihi ntsatsi u navelaka ku siya ka vengiseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava hi twaka ku lava ku ni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko ku kola u nga kona lifoli kona a li le ndleleni ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona hi ta ku vekela a muzika laha general musica loko a ku visivana lichava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyangu wa wena u hluvukisa a tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

Di kumilum nanga di nika kontam na lumba general music na konana na igemetan ngunoklo ungo shundla chumadrala yavu. Siku nyamutla ibuleke na tatana Tomas Moyane lui alaza kuntiru wa vusiku. Na kona ilueke alike kenta mwekisayro lesha kuba a yendla kui nkwa chude shi nga kona kuba u shilanza karimu wa vusiku. Kusampela mintiru ya vusiku inyengi ngufushinene angaba kuba u tira padela, u tira ka miminti ya ukushabisa mpalafini, ungava u tira nambi i kaku lungisa magezi, ungava u tira nambi i kakuba u vonelela ka vuporisa, ka uvunguri nambi i ka vujunzisi. Ni ungani mintiru hita kukufanania nitleketu. Mwikset, ya mkela kusaltiwa ka Rushtino Botela lwe a binzila kina ukombisa na gunogulu. Lipelile.

Sima makama magezea chisati chikatile chingani maora ni 50 yumi no. Zwantle zwa zwinene zwa nandziha ka mzwilava ku zwibadhlela zwilava ku zwitirhela. Ako ava cha kuta mahala loko nga hema bazi. Lohi Maria Judith Isaac kutani ku mai juti nana wale Zandamela district ya Zavala. Nyika ku Mboniga hikwalaka kuti karata ka mun'we ni mun'wana kota zile ku general loka ku loko gichuka gambu gihuma hi kufana gitlhela gipela kambe mun'we na mun'we wa hina a fanele ku vuya lonzolo tingana ta gombe ti ta ve loko a kunene u nga ma hi chumu kutani ma chumu hi ku teka swa vambe na va nga khomekamaphoyisa ma ta ku chela phambeni ma chela tingomoa wa tlhe va ta hlamala wena kambe loko ti hita u badla hi kuma leswi swi nyikaku achitos swi nyikaku lesima ku ta ve u dzundzeka na ku ve u hanya na u tiyile u nga hi na ku kanakana.

0: nyimsa utshintshileke kasise tawatsho murhandza makusete tikweni ka Mozambique le ka Duasara
1: Radio Mozambique inyambane
0: kunene ka chikatlechi hele ka Duasara xi fanele ku vula mukhandlo kasi a sengola ku nghena ka dukadukisani wa hina wa siku nyamuhla a hlokomhaka leyi murhandza makusete loko kutani ku fana ni leswi ngango sati na nuna va tshama ku xikan'we na va vula leswaku ntsena ku fa hi kona ku tive ku hi hambanisa kutani ku tsena lifu hi lani letile ve hambanisa inaka loko dadani wa muti a luza vutomi kutani ku loko mamani wa muti a luza vutomi va tshika kutani swi mahekaku leswaku papayi wa muti wa swi kota ku ve a ya teka mun'wani sati a ta tshama na yena ka muti walowu vaakileku xikan'we loko a hi dadani a luzileku bya koteka ke ku ve mamani loyi a seleku a noni leyi seleku la mutini yi rhandzani mun'wani wa nuna yi mu teka kasi ku ve va ta tshama laha ka muti lowu wu siyilweku hi dadani loyi ke laha a mamani loyi a seleku kona leyi hi yona nhlokomhaka ya tshinya ka siku leka nyamuhla ta phinda loko dadani wa muti a luza vutomi ha swi tiva ku leswi tolovelaka hileswaku loko mamani wa muti a luza vutomi dadani loyi wa muti wa swi kota ku ve a ya teka mun'wani sati a wu ya na hi laha loko a hi dadani a luzileka vutomi bya koteka ku ve mamani loyi a ya teka a kutani ku rhandzani wanuna wo karhi a rhwala a ta na hi laha mutini laha a siyilweku muti lowu hi dadani loyi a nga hi n'winyi wa muti a hlaya ya hina 86 93 86 39 9 hi ta vihamukela mingiselo wa ku sangula allo allo mingiselo u nga pfukeni swikhwatsi a hi tsutsumele mingiseto loyi loko ku nga ya ku karata ka tiqunga kambe hi ta vihi wu ya hi phinda nhlayo ya hina yi 86 93 86 399 wa hi khoneta mingiseto allo
2: allo
0: hey, bula na mani
2: nvsbok
0: wa hi kuma ya ku hi ba buki
2: kajanjani